so gege be ti mo ba ti mo nse lori eto yi pa kokko ma won iroyin awon kokko awon iroyin to jade lo ro ye labala kokko eto yi la kokko gbe jade lo ni komboke ngba ba ti wa gbe awon kokko ohun jade tan la bere si pe kelu ko to wa de pa wa soju opo le teyin ara le te fi ba wa da se eto ohun bi nkan tin lo enyo oya ni papa pa laifa kokko sofo Eje nsare mu iwe iroyin Vanguard to jade looro to ni o lanfani ati tele mi wa si gburu aye loni o tele mi wa na okulu ajo kowori ni punch ongo gbeyin koda Nigerian Tribune o wa pelu mi these days in the nation gbogbo won ni mo ko won gba ile ajo wonu okulu looro to ninu ambassador gan kokori won ni o yo lo si audio wo to fa ori bayi to di eru ah mo le ti mo gbori ate ti mo fa lowo nitori awon omo Nigeria na ni mo mo pe ma wo mi pe yolorun ko si nkan kan lori renu foran tan wo yi leri ewe pe mo ti so kale awon oroyin ti mo ko wa mo ti so kale ni opelope sa de lere to ran mi leru lori bi mo ti fa lo na ba nfa awon kan dani eyan daada ni o ko te je pe a ma se bakan gba mi eyo gbogbo o da oya ni ko papa iwe iroyin Vanguard to jade fun toburo toni oju iwe akoko re loke ti nte tabili loju iwe akoko iwe iroyin Vanguard Okay, tente ba ina ti kakori kan si o. Iye ki lo wa nu akori ohun. Oyela akori ohun pe Dangote. Eyan ebo fopo Dangote to nti awon alagbata epo be won ti ja owo epo wale latari ifogomaka to po se lori ijoba apako. Ah, won ti ja wale. Adupe o elo na wa ja. Bo na ti ja. Egbo gbogbo bi kan ti lo lori e. E mo gbo. Oju iwe kokande ni ogun iwe iroyin Vanguard to jade fun toburo to ni ni e ti seri ebe ba fe seri abe fe gba balance re e lo wo nbe eyo eje en to po se mi o gbagada gbagada nu iwe iroyin Vanguard la woro kan wa aworan ta ni aworan ya wa ni o te ba gbagbe te ba ranti are orilede yi ngba won wo won soro nbi apejo kan won tan ibi apero kan ngba won da ko yawo won won ni yawo mi ya lakara eyo yawo won ohun E ti mo won aya owa re obirin akoko lorilede ye mi na se are je ni mo fi lo ma ti lohun eyo gbagada gbagada la woran won wa nbe nbe ti mama n fe efo awon efo to tutu menemene oni mama n fe efo sebe ni mama n fe nu oko bayi won ni oko etile ti ya ora nda oko etile tan ora nro tan ora fi gbin awon nkan tutu tutu ani tutu tutu ni a ma je awon nkan to je pe yo sara wa lore de se pe won fi awon nta mo gbe enyo mama ora roko etile won ora n fe awon efo won kori awon efo tan ti gbin to ti to je pe ewe re bayi o tutu nenene labalaba ni mama ora nfe bayi ni bobirin akoko senator olure mi tinubu ma ti n kori efo won re ninu ogba eleyi ti won fi se nkan ogbin nile ilu to wa nilu abuja won wa ko sabe be pe won ru awon mo orilede nigeria pe e ma dako etile ki o nje le po fun tonile telemu ati fun dile kokan enyo bi won ti ko abe re nu aworan mama wa nbe ni me won ti ko awon efo kan dani bayi awon mama won ko awon efo tutu dani en te pe be ba ra wu fọran aworan gan e ba ti ra woran bayi o dawe ge wo ka eti se gbe mira nu oja otutu to bayi tori eyo won tutu ewe re tutu po mo ti wa nbe nu oya gente waju nu wero yin Vanguard na ni mo se wa ile ise olopa won fi pan pe ofin gbe baba oga agba ajo kan ajo PFIPC e ti mo ajo toro njaranran lori e to ni se pelu esun tan fi kan ajo won atoga agba ajo won pe ajo yi ajo deru ni o lori esun tan fi kan na pe ajo yi o lese nle ajo yi adama ajo yi o ni we eyan sepo to je pe oro won o ti din to ti wa nle ejo to je pe ile ise olopa won ti gboro hun lo ile ejo pele sun mejo ototo pe e ti se eyin o boro won ti lo to fi wa de pa won olopa won koja lo sile baba onito won ti won si lo gbe won o tun wa gbe baba re nikan o won gbe ore molebi won kan to wa pelu won na lo gbe pelu baba onto hun miyan baba Adeyemi ne ilu ogbomoso oju iwe karun iwe iroyin Vanguard oni mo ti mu koko won eyin na le lo seri enbe isele jamba oko kan waye ni Kwara o waye nipinle Ogun koda o tun waye nipinle Kogi awon eniyan tan dagbere fayin po koko eyan 22 niye
oni won jolo nipe latari isele jamba e kolodumori o master no wa mane mane ke ton wa seyan ni kan o awon tan farapa won to 34 niye lori isele jamba oko ha oloko rora eyin oloko ete jeje mi o laaro eye sare loju opopo eri asapa jude e mo sama ete jeje emi kai na ni ko laaro e dakun e ma se die die won ni kadekede abi kadakada la won awu eh ti ma we je kadakada na ni eh kadakada ni die die die abi han tori e wa go kada yo be se de ko die die e kadakada han e ja se ba e ja ra ma mu ni die die eh iwon tun won si e mo ja sare asapa jude ni bo la nlo ta roko ibe eyan ba ti sare asapa jude bi e nsare lo pe mu godo de bi bayi la go bayi ibe eyan ba farapa bo ni o ti de be e dakun emi to so ni po e dakun e ba wa din ko e ba wa de de asapa jude ko olodumori o sanu wa o oju iwe kefa iwe royin vanguard to jade fun toro toni ni royin ohun lo ti jade lori oro japa japa mo aforilede ile a koja lo sile ibomi ni bi tile ti gbe loju ni bi ti nkan o ti sun abo eh bi ti gbogbo nkan ti ndo ti ndan eh won ni esa tun se se ka eto toju lera o esa tun se sibe te ba fe padanu gbogbo awon dokita ti be ba fe ki gbogbo won ma yo boro kan ma ku orilede yi kan ma te ko leti roke okan eje sa tun se ke se awon to ba ye se awon onise isegun oyinbo awon onise itoju na ma ke gba jare jade pe eje gbe igbese to ye eh afa mo ke mo padanu gbogbo awon dokita da gbogbo ba n te ko leti bayi ti won gan ba lu ton koja lo soki okan be won ti mo ye won de ba di pe amo ni dokita lorilede mo eje se awon to je se te ba fe ka won dokita o ja patan oju iwe kewa iwe royin vanguard lori oro kan na tun jade ti akori e wa ni ha en lori oro awogi loruko egbe oselu awogi loruko egbe oselu e ti mo te egbe oselu adc to n ta won egbe merin miran ejo o n te waju lori e loni ni ile ejo ko temi lorun ngba won ba dajo ohun gbogbo n to sele lori ejo na bo ti lo egbo e mo pe awo ni je ti yin odisi a pada gbe ta gbon pe ejo tan dare o bo ti lo re o egbo o ya o inu we royin punch oro ajo ti won pe ko fese mule o na o jade gbamba sibi awon omo ologun won ti se leri pe e wo be ti n wo wa yi a ri pe areyin awon ajagun esin jihad awon ajagun alakatakiti esin e ti mo won won ni a re pe a ri eyin won lorilede yi apapa julo awon to ti e fenu ala enu loro wa to je pe ibe ni won fi se ibuduro ibe na fi se na ti pa na ti pe te pero na ti pe ya mo si ti won ti se awon buba tan ti lo nfara pa mo si pa wa la ni ah en bo ba ti wu wa la se le se awon omo ologun mo se le ri won jeje pe ah a segun won o a re yin won o e wo lori oro wahala ton lo lowo ni lo South Africa pe a fe awon ajeje a fa awon ajeje mo lo leyin o ti so wa o to ge omo leve e koja lo silu ti yin na e fi lu wale ti won se ngbogun ti awon ti e so mo lu ohun to wa nibe ijobo orilede yi won tun ti lo ko awon eniyan wa ti won se nreti ki won gunle awon eniyan to ju 2020 niye lo won ti nreti pe kan gunle silu Eko lo ni ojo isegun ojo keje won ko won wale lati ilu Johannesburg te ba gbagbe won tin ko won na won tin ko won ni pele pele de lerun ton tin ko won kan ton tin ko won ton tin ko won eyo loni won tun re ti awon mi na ti won tun kode oro awon alagbata epo na o na jade Nigerian Tribune ejo ko temi lorun ti o waye loni o na jade ijoba apapo tan wo ona lati mu adeku ba owo epo o na se kini o jade ninu Nigerian Tribune na ni o isele ijamba oko le to gbe mi lenu awon eniyan ni Kwara Ogun ati Kogi o na o yobon bo jade ni ahin.

0: So, Ambassador, while you go, may I dear more for you, la one on your own, lock or call Jocay J. Debon. Lodi or I wake, but I know to Jawale, Lano, de ye. Tell Bagbag, be, ruin it in car, kiddie. The dear quay, o tin, dear, we o tin, that ye, dear, town, we yank, be, Se borrow, o bon tang, then tell no more quay, o gontin, la la, be, o ye, me do east, o neo, o gonti, o jacky walk, be, poko ja, boja, kojali, straight of, o mushi. O neo, my jacky, kinny, o bossy, de boti, o bossy. O no, my joe, poro, kay. Hansi, ti, fe, no, ko, lati, da, wo, go, unduro. Awon eyan wa npe kini iya ti ri jasa pawo epo o ti wale lottery e ijoba papo gbe igbese won kan sawon alagbata epo atebo foko Dangote lori e ni senator ile eto nri si oro alumani epo robe lo ti eyan enike olopo biri o se ipade pelu awon igbimo toro kan lori bi won ti ja owo epo wale lottery e ebo foko Dangote won den owo ti won ku ni lu Eko won so yere di lati won din ku pelu naira meta won din pelu naira meta pere naira meta 3 naira iye ta won naira meta pere 3 naira o na din ku lori lita kan ni o enyo lati egberun kan naira o le mokan din ni ogorin iyan 1079 naira o wa so di egberun kan naira o le ni Mary odene okorin se mo pe naira meta dodim lati 1079 naira won so di 1076 naira won de naira meta 3 naira onamopo nbe be na owo disu na o na jawale pelu naira 15 lawon le epo kan nibi to ye pa awon eyan tin ta epo disu ti won ni 1430 Dangote on ta ti e ni 1500 so gbon lori owo eko bentiro ni ilu eko naira meta pere one Dangote deko be la won ile ile epo mi na won alagbate epo na emi o yo naira meji emi yo naira meta emi nti o ti e yo kankan kaluku se ti e pe mi na se wa mo da duro ni alagbate epo le mi na olominira le mi na kini kan ton kaluku se ti e bo se wo te e si mo pe ifigagbaga ti wa nu ise ohun la won kan pe ewo nikan ko lo mo se kini kini e si mo ba wa nation ibi a lo gan re nigba ti oro owo epo ti o di po fofere to gbenu oke oro ogun to sele ni ile okire oni iroyin gbe kakiri pe ni fa o awon to je o kepo wole o won raye kepo wole o gbogbo e baun aba wa nise mo gba pe pawa na ni ebu fopo bo ti je pe boro ebu fopo wa ti ri bayi owo olon nikan lo wa tori eyan fe le so po ye eda eyan tori ngba eyan ba wo loni oto nibi ti o ba yo ngba o ba de lola won ni awon ti gbese fa won ile ise chinese kan o ngba o ba de lotun labe imi tun de yo leyin e tori iroyin ti gbe tele pon lawon ti gbe le ise awon ise bu fopo ohun pe tori won lawon atuse kan to je ba wa tuse nbe ti o fi di pe kini on o mo sise bo si je kan se ton si ti dore po ton le fowo so wo kan ba ipe lawon ile ise chinese pe e ba wa se kini ko le yanju o ke bu fopo wo na o le ma se kini o ko le ma sise bo ti yo sise won lori e na ati ri nkan kan awon tin kepo wole kepo wole pelu e owo epo tun won ngba won si na ja wale bayi won na ja 3 naira 3 naira yun Dangote nu o ja 3 naira ni ilu Eko aba wa nation kini yato no ha won bi kini 3 naira ni se pelu e
1: olagbara adupe lowo olohun kaka oti e ma dupe pe ebu fopo be mi se ma nso pe ebu fopo Dangote o wa ni arowo to nti o si n da wahala le fun wa lorilede Nigeria yi o ni ti epo robi eyi to je pe owo ti Dangote n ra o gbenu soke die ti o na ba de ma fo jade wahala nla pelu nkan to na ba ri to ba ra na ni o fi fe gbe owo re le lori la se n pariwo wi pe lati igba yi wa pe ki lo se ebu fopo ti wa lati igba yi to je pe ko ti e wa sise ni won gba to ti je pe ti Dangote wa n sise wa yi to je ebu fopo aladani eyan ni o je pe eyi ti epo ti won fo ni le okere nigba ti ogun to nsele lowo lowo yi ti o because ko ti pari ko ti pari sugbon bi kini yen se sele o je ko affect Nigeria debi wi pe ngba ti a ri nkan kan pe kele mo ta ri ona abayo lori oro ti wa tori ebu fopo ti wa ba sise a nilo lati so pe a nwo ibi kan pe a ibi kan lati lo fe fopo wa sile koni ri be rara sugbon gba ti ti odo wa yi ti o sise in lo je ko da be eni wi pe iye ti Dangote ba ta na lo ta naira meta to ja wale elegbe pe ko si nkan kan to ja wale na ni ko ti jora won bi a se nfe nitori pe gbogbo iro okan wa ni pe ki epo ti won ta lorilede Nigeria ko pada si iye ti a tin ra tele tele emi te ngbadura pe igba toro ba ti ri bayi to je pe epo wa ti a nfo lorilede Nigeria ko fe da be ni pe Nigeria lo dagbale nkan e mo nti alada ni ba ta nkan re ina ni gbogbo wa na ni la mo tele so naira meta yen to diku ninu re adura wa fọlọ na ni pe ko tun da ko tun pada ja wa laju ba nlo tori to ba pada ja wa le a ni nkan kan lorilede Nigeria ita fe dagbale ju ta ba so pe iwakusa ati gba ti an tin wakusa ohun gan kini abosile re fomo orilede Nigeria afa won to je pe won tun ji nkan anumo ni Nigeria tan tun ji lo mo wa lowo ta ba fe so pe oke eto ogbin ta si so yi na ko si ogbon odige akokun to ka awon eyan o ba bale lati mo lo soju gbo lo sinu oko lati lo dako ngba lori eto abo bo ni o je se fe sun wa bo ara kan na tun ni gbogbo nkan l'Olorun fi ji nke orilede Nigeria sugbon a rogbo ku lori oro owo epo pupo afi ti aba epo disu ni epo petrol ni epo kerosene ni ko jora ko wa je ki nkan orilede yi ko jora won bo se ko jora won nitori wi pe oju kan la nwo oju kan la fin riran lorilede Nigeria ti o si ye ko ri be in to ti wa ma ndun mi ni wi pe gbogbo awon ti won wa la pere yi ebi awon kan ma wa won ni bomo baba tan yo ba roba aroba n baba tan awon kan ni won ti wa nbe to je pe ewo epo wa o ja wale bo se ko ja wale ebu fopo wa o nse awon ise to ye ko se lakoko gba kan sugbon gba to ya o da pawo o di pe a le robo kule lori mo so ti Dangote to ba wa to wa wa le ni isin ti gbogbo omo Nigeria ti atun woju o nikan na lo ku ti adagbale le n to fi han wa wi pe lorilede Nigeria o ti awon alase wa won ti se ise debi kunkundun debi ti o le to le mu omo orilede Nigeria robo ku lori epo papa to je pe lo da be ni pe aro popule lori ta wa ni nkan ore aje mi ti a fin se omira awon nkan to nsele niyan so naira meta o kere pupo sugbon atun ni lokan pe lagbara lowo Olorun yo tun ja wa leju bayi lo
0: baba won nation e seun pupo e je mbe yin le re ibere yi latari nti awon omo Nigeria ti won doju ko lori oro osepo ko sepo yi se mo pe oro epo na wa lara nkan to je pe o nipa lori oro aje wa tepo ba won onje won abi be ko irin na ti re bi se na yo won ti epo ba ti won ba e kala so pe pupo nu awon nkan ta nlo lati fi segbe aye oni o gbowo lori gogogo baba won nation lori bo se wa de wi pe awon aladani awon alagbata epo nla ndara de lorilede yi to je pe ore bu fopo wa ati mo be ti o dori ko kini nti e fe gba lamoran fun awon to wa lagbanu abojuto ebo fo popo je kan se lati je ke aye rorun fa awon orilede Nigeria ke le ro ko je ki ijoba se ti won o ti se to je ko je pe kini yi ko mo ni awon orilede lara tori pe e pelu to we ko se won ti nkan gbenu oke yi papa julo owo naira wa o ne bo tun ti ri bi emo owo naira si owo dollar yato wa laarin mejeje o tun ne bo tun si ri na gbogbo e na ara re na de eyo e ba n soro lori idojuko won tawon omo Nigeria ndojuka ti kile wa ri bi ona bayo te ro po je ki joba se to fi wa je pe koni si wahala awon omo Nigeria kon si rorun fun won o ni mo lala se latari pe ani epo robi ko wa je ka wa koko mo eleran wo wa mo jeegun
1: ise mo pe oro awon alase wa ko fe ye gbogbo awa ta jo mo Nigeria to nitori pe iba se wi pe owo ti won lo ya loki okun gan ori ebu fopo yi won ni won dale lori pe oda na labe bo ti le wori en to wa Port Harcourt ni wori ni ati bebe lo ni Kaduna ti won ba wa tun se oni nilo yi pe a sese n gbe ko robi a se n gbe lo bi sibi kan lo fo eyi gangan o kokko je ohun wahala fu wa lori lede Nigeria pe igba ti enikan wa tin je Dangote to le da nkan ti e se ni laga to le se ebu fopo fun rarara re ki lo se ebu fopo ti wa ti ani okay ta ebu fopo yi ti o ba wa sise ki lo se to fi aje pe o da na o e je ka ronu bi a o se ni ebu fopo mi ebu fopo mi ti a ba ni owo ta ba nya lati le okere ta eje ka fi se ati pe owo ori ti won gba lori enikokan wa ati won ni atemi ni kini won fi nse kini won fi se lati yejo yi atun wa de atun wa le wa de bi pe owo yi atun wa lo nja loke okun omo alapata wa o wa njegun best thing fun wa na ni pe to fun awon alase wa ni wi pe ki won ri wi pe ebu fopo yi je o je sise loju ojo nitori pe bibe ba ko bi kini yi se ma ma ri lo ni yo because emi ti e ma wo pe lorilede Nigeria yi a to ni awon kan awon eyan kan to je pe won lami laka to je pe won le se bi Dangote pe o da na ebu fopo yi e je ka na tun se ru e na si orilede Nigeria ti yen na ba wa to je bi orogun fun ebu fopo Dangote of gbogbo nkan won competition ni wo fi ma se ewo ileewe aladani wa o da duro laye oto ileewe tijoba wa en to ba wo kaluku ni o lo abi be ko mo fi awon nkan yen sapere pe ebu fopo Nigeria ti o ba je pe titun se ko si ni abogidi because ebu fopo wa to ba di pe awon kan awon karambani kan lo be won tun lo ba ebu fopo yen je ti an lo ba be je kilode ti awon eso alaabo ti won ba wa mojuto awon nkan won yi to bo se ko ye ki won ba wa mojuto o se wa je pe loni afoni afola ebu fopo ti orilede Nigeria ko ja mo nkan kan so idi ni to fi dabe ni wi pe ohun akoko ti won gbodo se ti an koko gbodo mojuto o ni pe kini ona abayo fun ebu fopo yi ti o fi pada mo sise ti o ni dabi eni pe agbonre esi wa la mo je lobe abo to peye o ye ko wa lori e lati ri wi pe abo awon ti won le mo bible fo ko je ni tabi nkan kan lo fe se se kini nbe o godo wa nbe ki gbogbo nkan yen ko wa fini fini ka le pada si bi tatijo nitori pe orilede Nigeria o gba aye o fi aye o fa aye le kekeke fun awon orilede mi lati mo mu je ninu ohun ti agbokan le orilede Nigeria tin se epo robi yi awa la ni ile to ku fun ara ti fun oyin ni ibi ta si ti mo se nkan wa ta ti mo fo n lo baje ti o ni lo atunse lati igba yi wa kini awon ti won wa ni agbon ni ibe kini won se lati yejo yi. Thank God, Minister for Petroleum, Oni Arewa Orilede Nigeria. K kini nkan ti won le se because emi ma nwo yi pe ka biyan ba je alase yo sha ni awon kankan to ti won ti ni erongba pe o da o in tin ja wahala le fun wa lori lede Nigeria yi eje akoko mojuto ta ba akoko mojuto ti gbogbo nkan sun wa bo iru awon wahala yi a ni mo dojuko so it o in temi ro yi pe a le se julo na ni pe ki won tun se ki abo to nipon ko si wa nbe bi si je niyan
0: dada e seun baba one nation opolo yin ko ni doba lase eledumare
1: amen
0: e seun ja po lori oro yan ka menuba oro ajo kan to je pe iroyin ti n gbe ti n jara iran kaakiri lori kini lori pe won so kun won fe so kan ajo on pe ajederu ajo ni pe ajo ti won se agbelero re to n fowo yiwe orisirisi ati orisirisi esun oni won pe lode si ajo ohun to je ko oro ohun te ti wa nle ejo be latari e ajo PFIPC oni mo n soro n pare to je pe enikan to je Adeyemi Adeniyi arakunrin ohun lojo oga agba ajo na ti ajo PFIPC ye to si n lo lati fi se ikan si awon ara ile okede lati dasi oro orilede Nigeria papa julo lagbon ti oro to ni se pelu ti ijoba apapo won poruko ajo ohun ni Presidential Foreign Intervention Promotion Council ona pe ajo ohun se wari lori oro yi esun ti won ti fesun kan ni to sakoso to je oga agba ajo na pe ajo ohun o fese mule ko si se ijoba ofun niwe eyan sipo Adeyemi wa n pe ohun niwe eyan sipo to da n to lowo to je pon si yan lona tan fi to je kan fi yan ohun ni be lori oro yi iroyin kan ti kokko jade tele to pe lori igba ti gbogbo oro ajo ohun di iso atayanyan iroyin kan jade to pe won ya owo kan soto fun ajo yi ti won se fun ninu owo kan tan ma se to re lati na fun ododun lorilede yi to pe koda ajo yi tun ni orisirisi asunwon ile ifowopamo won pe koda o tun ni pelu ile ifowopamo apapo orilede yi CBN ko to wa de wipe olusiru agba owo lorilede yi o jade pe ko ri be o ko ni asunwon kankan nile ifowopamo CBN ni o ajo won o ni asunwon ifowopamo kankan bo ti wo mo nibe se wari loni iroyin gbe wipe awon olopa won koja lo sile baba arakunrin ohun ton fesun kan lori ajo ti won pe o fese mule pe bo lo ti je to n se po ohun niwe igba ni sise iwe ton fi yun po won se koja lo sile baba re won gbe baba re lapon iyaka won tun wa mo ore molebi won kan awon olopa lo lo so se ohun o won tun mo ore molebi won kan akan won mejeji janto logbomoso won se ko won lo lori oro yi eni to wa je agbejoro to tun ja ja fun eto omo niyan Femi Falana o ba won oniroyin soro lori ago o jeri se pe sele ohun sele looto o sugbon ko tona pe lati lo gbe baba re nitori pe eni ti o loro igan o ti so pe won o farahan niwaju ile ejo tori ejo oro ohun ti di ejo ti ile ise olopa orilede yi ti gbe ejo lo si waju ile ejo pelu esun mejo ti won fi kan won pe Femi Falana pe ko tona lati lo gbe baba re eni o se lo ye gbe o se ti pe ohun fura ohun o farahan nu ile ejo tori won ti nwa o si lo farasin sebe kan won po si pe ohun o farahan ile ejo ese te wa gbe baba re baba wa nation eyan kan se won gbe baba e lori oro yi na si ni orisirisi iroyin kan ti n jade tawon eyan pe ko se se ke eyan kan da ajo kan le ko si mo to ni iwe eyan sepo iwe tan fi yan sepo pe iwo na ma sakoso ajo yi lowo ti o wa ni je pe o lowo enikan to wa nu le pelu are to je pe o n fun lowo o ran lowo pelu awon iwe eyan sepo ohun e mo pe mi ni isin e je n fun yin lapere ki nkan ti mo n so le ye yin se e mo pe eyan te eyan o ba sise nile ise yi ko ni mo bi iwe igbani sise wo se ri ko ni mo bi won se se en ti won fi si lori ate ti won fi sale re o ti ye yin ti mo n gbiyanju ati so en ti awon eyan n fe sun re kan Femi Gbajabi Abela e ti mo lori osise are pa o kilode kini yi lowo lowo nu eyan to wa nu lo se lo silekun o le ta won ni a kini ni bo ti je eyo iwo na o mo n pa re to je pe iroyin kan na tun jade ni mi tan ti pe arakunrin fesun kan Femi Gbajabi Abela pe o fe mo gba won kankan lori e e pe ati wi pe gan esun tan lo fi kan to ye pe we royin punch ton gbe loni to pe arakunrin adeniya adeyemi to fesun kan fe mi gbaja bi amila pe odaran ni in gbowo ogbobe un gbowo obobe ti fe mi gbaja bi amila ti gbe o tin dukoko pe bo ti wa yi in pe ejo pani loruko je oni te billion mewa lodi si adeniya adeyemi baba wa nation oro po ninu we cover iroyin ohun gun jagbana ni melo la fe ka nbe sugbon into de pe pa bambari re na ni be omo sese won se koja lo sugbon mo so won se lo gbe baba re to nti ore molebi won kan baba nation le osolo e awon olopa won lo gbe won ki le ri sosoro yi
1: ese ti tori pe gbogbo bi iroyin se nlo be na la se ntele ta lo nparo ta lo sin so ti to laarin mo ile ejo yo yana ne sugbon ti ma mu ni ipele akoko ipele meji na ma mu si ipele ti

0: Adeyemi ma okunrin yi ti ki ba se wi pe o lele o ba wa bo lele ta se fe ja eje ka kokko bere lo wa ara wa ipe ki se odun kan o ki se odun meji o ki se odun meta ni okunrin yi ti wa lenu in tin se o now igba ti o dabi eni pe nkan kan fe mo jade bi oro asiri ini won ato wa mo pe nkan to to nse yi ko ni owo ijoba nu ko gbase bo se ko gbase aye de lo je se mo pe yoruba bo wa ni ija lode to ni dowe awon nkan kan ma bi nkan kan ko to di wi pe nkan kan ma o ma jade sita fun apere ta ba mu awo omo eniyan gan ta ba fi sapere wi pe okay o lagbaja tin ran lagbaja ohun expert nkan kan latodo re pe ko ran lowo ti o wa se teniyan o wa se ran lowo yen inti eni ti o to pe fun ran lowo yen ti o mo so nipa re koni da so be gan loro nkan to sele yi lo se ri nkan kan o le sadede mo dun lati bi kan ti ki ba won ni kini kan tin jo iromi to njo
1: lori omi
0: ni lo re odo so ti ye nisin emi wo ye pe iwadi orin kini win lo ye ki se lori irin ajo yi ipe awon wo ni bawo lo se gbase ona wo lo gbarin to fi di to fi operate to fi sise tin se yi igba ti iwadi orin kini win to ba sele tan in la to le so wipe okunrin yi jese bi eyin olori arakunrin ti a nsoro npe to ba wa ri be nto oto e ri pe o tun wa lo mo olori awon osise lori lede Nigeria oloye gbadabi amila pe igba to je pe ohun o mo se nkan to ye ko se gege bi nkan ti mo so saju ini lo je ki won fe mo fungun mo ohun se mo wi pe gege bi mo se so nkan kan lo bi nkan kan o le se se ko je pe o ropu gbadabi amila ni a mo o si le se se ko je pe ohun gangan fun rarara re o lebo leru tabi gbadabi amila gangan fun rarara re se o na ni ebo lori ebo lolu ninu oro yi sugbon ju gbogbo e lo asiri tin tu lori lede Nigeria awon eyan awon ti won je asiwaju wa awon ni won o faaye wi pe ki ikora eni ni janu wa lori oro yi pe bi nkan kan ba tin sele bayi o kaluku kan se o nlo owo ti e ni to ba je pe Adeyemi ba nlo owo ti e ba se soro ba si soro yi to je pe owo to n gbe irin ajo to rin o fi han wi pe o gangan fun rara re o wo re o mo lati bo ni ko se se ki nkan kan wu lati le lai se wi pe gbongbo re o ba takanle so idi ni to fi dabi eni wi pe ero ti wa nle ejo eje ka ti e wo ibi ti ejo yen gan ti o pada so le si bu si je ni
1: oda e seun baba wa nation lori oro ajo yi na ni se mo pe ajo yi awon tun ni se pelu ikanse oro okere awon ti o se ran wo lati okere loruko are ni kan si nigba ti do nkan bayi ba sele se si mo pe pelu esun jebeti ta fi kan pe ayederu ni agbele ro ni ko lowo ijoba nu ti won fi kan jo won bo lawon ara oke okun bo lawon asoju ilu okere bo ni won se tun ni ifokanto ninu orilede Nigeria bo ni won se mo en to je iranse orilede yi to je joba apapo yan gangan yato se en to je onijipiti se won tun fe mo nigbagbo nu wa se won de mo foju ewu wa pe kini
0: fe kan tele fe kan tele won fi awon eyan I mean aran orilede mi awon orilede gbogbo ti o wa lorilede agbaye won fi be ni emi igbagbo lori oro orilede Nigeria iru eleyi na to nsele na ni ki de se ti e na ni o kokko ja kokko yo ti ma nsele be tele tele debi pe orisirisi atrocities ti Nigeria.

0: ti on commit o gboro ki se orilede kan lo mo ise ati wa orilede Nigeria awon alase wa lo de fa ti bi won ni bi ode odun bi igbe ni luri bi inu le ba da ti ti awon alase wa duro da ti won ti o je pe awon ti won ba je se bi tabi ti won ba wu akan tabi keji towo won o mo ti an ba n gbegbe se akin lori won lati ri pe ki won mu wa won wa se eto dajo ti gbogbo agbaye si mo won ni wi pe orilede Nigeria awon ti won je alase won won sise takuntakun lori e won ni gbagbo lori oro orilede Nigeria gbogbo nkan to deti awon nkan ti o ye ki o ma ko jade latori orilede yi ini jade eyan de se bi ni se nkan kan lori re ni se imi gan yo tun gba po ti ibo yo tu so pe oun fe se kini ni so ni da lowo ko pe okay o ti leto lati gbe apo ti kankan ti awon ti awon ajo agbaye si gbogbo nkan to nsele ti leto esun wa lori re ta ba lati ibere wa keyan wa lewon ko si tun ma gba po ti se nito ko si tun wole akoko nu ekeji keyan je se bi ke o ku lori ipo ki awon o ni esun pelu awon EFCC ko si tun lohun o dije ke si tun gba laye ko mo dije o fi han wi pe iwa abaje awon alase wa na fi lole awon ni o si gbodo tun se tori pe ti won o ba tun kan yi se bo se mama tesiwaju ni to tun mama tesiwaju tori pe awon ajo agbaye won o ni ni ki nan pe won ni ni igbekele ninu wa mo orilede Nigeria ati wora wa nle lawujo agbaye afi t'Olorun Elédùmarè ba wa tun se
1: awa dabire bi igba teyan ba nwo fiimu agbelewo
0: be gan lo se ri o
1: bi eri oma ni
0: eri oma ni pe eja tun wo nkan
1: ti orilede le wa ta po awon eleyi ke
0: awon eleyi
1: awon fowo
0: awon to je pe
1: won
0: se ri orilede kan wa to je pe ti mo ti gboro e ri ti awon nkan kan ati awon nkan kan o ba ma sele ki awon ti won wa labe orilede Nigeria ki won ja ajagbara ki won ri yi pe nkan yi ajo se wa ni ki la npe ni joba ti o ta awon ti an wa ni abe okay adupe lowo awon ti won ti en jade pe eja soro e fe ri dark man ki la nporuko e baba Femi Falana gbogbo won ti an jade lati mo so pe nkan to nsele orilede se alaafe ti gbogbo wa ba jo fowo so wopo agbajo wo la fi soya ajeje owo kan ko gberu dori igba yin ni awon ajo agbaye to ni trust ninu wa wi pe awon eni yi won setan lati gba ara won kale orilede kan wa to je pe teyan loni oloni igba ti oni oloni ni ta soro re yi won gbadun to je pe ko ma ko se en to de orilede yen ti o ni mo yi pe eto raje won o duro dada eto abo won o dun wo sugba bi kan ni nkan ko ti bere gbogbo nkan wonyi o kan duro rigidi ni awon alase wa se bo se wu won won ti dase molu won mo won ba ta ba gbe nkan mi tan won ni opolo abi ejo lo gbe nkan yen mi so ejo nigba ta alase o ba se daada ki la awon ton wa ni ti won se joba le lori ki na fe ma se
1: oda e seun baba wa nation ìjápọ̀ lágbọn ọ̀rọ̀ yan ẹ̀já bọ́ sórí ọ̀rọ̀ jápajápa táwọn oníṣẹ́ elétò tọ́jú ìlera orílẹ̀-èdè ilẹ̀ tí wọ́n sì ń lọ sókè òkan níbi àpéjọ kan àpérò kan táwọn onímọ̀ ṣègùn òyìnbó tí wọ́n ṣe níbẹ̀ wọ́n sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó pọ̀ púpọ̀ lára àwọn ọ̀rọ̀ tó sọ ọ̀hún ó ní ìlànà àti dẹ́kun àwọn tí ń fìlú ilẹ̀ tó jẹ́ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tán ní ọpọlọ yìí láti ṣiṣẹ́ láti jẹ́ kí ètò ìtọ́jú ìlera tún fẹsẹ̀ múlẹ̀ kó mú yányán dáadáa tí wọ́n sì ń forílẹ̀ èdè ilẹ̀ lórí àìláwọn nǹkan tó tọ́ àìṣe wọn bó ti yẹ wọ́n wá ń gba ìjọba lámọ̀ràn wípé kí wọ́n jẹ́ fikún okun ètò ààbò lórílẹ̀ okun ètò ìtọ́jú ìlera ní orílẹ̀ èdè yìí kó jẹ́ pé àwọn gbọ̀ngàn tọ́jú ìlera lé àwọn ohun èlò tó tọ́ àtẹ̀yí tó yẹ to je pe eyan to ba wa gan fun itoju gan won le fun ni itoju to peye ki won se mo awon dokita won na ose awon ni sese gun boyi ki won mo fun won lawon to ba to si won to ye pe boya o niye to ye kan mo gba to se mo pe ye bayi to si won ki won se awon to ba to si won ibi to ba ye kan ti fun won le eyan kun ki won fun won le eyan kun awon to ba bere gege bi bayi e fun wa ni bayi ti won ba ye wo tan ba re pe o to si won won sise re ki won fun won ki won mo lo won la lo pa bi eh dokita kan na ni yo se laaro yo se losan yo se lale yo tun se lojo keji yo tun se lojo keta ngbo ba yale ba gbo pe dokita sa dede subulu le ngba to ba ti re to ti sise sise to ti su gan eyan si lo na eyan le ara lo na won ni edakun ti yo ba ba fe ki won gbe ikese kan ba fe dekun pe awon dokita won fori le de ile awon onise itoju se itoju lera awon onimo se gun yibo kan fe dekun pe kan mo fori le de ile kan mo japa japa lo lubo mi won ni ki won se n toto atere ye kan ah aijebe afaimo kamo lala se awon dokita won onise mo se gun yibo ato ni itoju lera ko ma de wi pe nigba ti won ba ti ri pe won wo ku mo ye wa nle yi o mo koja lo sile ibomi nibe si re won na mama yi won gidi mani won na ba ti be be won ni won mo se won mo ke won loju won mo ke won mo ni won ni gbogbo nkan o da o dun nbe won ni awon to se wa ni bi ese won daada awon to ni fe ilu yi ese won daada baba do baba won nation kileri so soro hun
0: eh in to sele ni wi pe awon dokita wa olohun fun wa ni awon eyan akosemose onisegun pupo to je pe oye nkan ye won oye bi a se toju awon alaisan oye won daada now ise teyan ba mo npa re to tun lala se lori ise ohun ti wahala ba po ejo eru a ma pe leru ngba mi o eru teyan ba ru to ba ti poju to ba wo lorun o le se lese awon dokita wa ti an so yi nigbati o ti ni gbedeke awon eyan ti won gbodo ma da lohun lojumo kan nigbati eyan igba eyan to ba lo fun pe ko n lo se itoju ara hun ni ile iwosan kan mo fi sapere to je pe awon dokita wa won sise ogbon lo ye kan ma da lohun lojo kan o ka pe o ti ni gbedeke pe ogbon eyan en lo ye ki won da lohun ki won fi dide ki won fi ma lo ti dokita won wa sise to sise wo bi eyin adota o nlo bi eyin 80 bam lo bo ni ara doke igba to ba te fi ma to akoko yen gan to ba fi ma to pe o wo bi adota e ka bere lowo ara wa bi ara dokita ti to ntoju eyan gan o se ri akoko won gba yan sise ise isegun mo dabi alara adeni alowo lorilede Nigeria yi adeni ani nkan kan ta eto ora je wa eri pe o fowo sapon o fori sapon ko si ona abayo se mo pe ko si ona bi awon ti won je onisegun ose na ma japa owo ti won gba ko to nkan ti ojuse ti won se lo abi owo ti an gba o kere si ise ti won se o kere pupo si ise ti won se so bo ni won se ni ma japa ti won ti gbo iroyin awon ti won ba lo sohun ti won ba travel lo boya UK ni won lo won lo si Canada ni won lo si tibi won lo si tohun won gbo bi won se nri ti awon ti won wa lohun se n sise pelu ite lorun pelu fokanbale ti won si nri nkan re fun molebi won ti won si nri nitori pe awon eyan wa ti an ba ti lo e ma ja katan ra wa je o awon dokita wa ti an ba travel lo si ile okere won ma falu won ni ile okere ju awa ti a ni won lo awon alase wa lo si fa nkan tan so yi oro gbogbo won iso ko se lori alabaun bawo ni yen se wa ma ri iyan ori bi to dun to lora teyan mo pe akoko ohun de ri chance lati ri pe ko n lo sibe ti o ni fe lo ko se to ma dohun yen ko si dokita to ma dohun yen ti o ni ri iroyin gidi mu wale sugbon lori lede Nigeria lowo lowo tan soro yi iya nja awon dokita wa tori pe ise asekudorogo gan igba kan ri aro osan ale en ti o sise aro dokita ti o sise aro o wa en ti o sise losan o ti du o ti mo akoko to won o wose en ti o sise lale o ti ma akoko ti o wose eyen lara de ni won ti ise ba ti poju fun yan nigba mi ko si gba to nto won ni wo pale bo si je niyan
1: e se baba one nation ja sare mile ko so de wi pa lo soju oja isele jambo oko to waye nipinle kwara lona opokuna marose ilorin si jeba eniyan marunde ni ogun to jokunrin won pe won jade laye metadenlogun miran farapa gege bi ajo alaabo ojo popo UNFRSC but ifilede won ni oko akeru iwon ta won tirela ti won keru ohun won ni won keru bo loju opopo to je pe o farahan pe o fe dabi pe o ti re awako ohun to si tin sun lo ba sadede kuro loju ona ti e o ba morile oju ona ti oko daafu kan gba bo lo fi wa de wi pe oko tirela ohun o waju re yopo lara oko teyin le gbogbo eru ba da si oju opopo ijambo ohun lagbara popo olodumare o ma sanu wa ni gbogbo eru inu trailer ohun si danu soju popo bakan na ni ipinle ogun ijambo oko na waye nbe eyan mewa won tun jade laye nibe na awon mefa won farapa ni ojo aikunu latari ni ori afara sapade ni ona popo na ibadan silu eko awon pe oko siena ti truck to nko ni won kolu ara won ajo FRS na awon na foro ohun lede tan pe over every isele won o lagbara po ni Kogi na awon meje won jade laye meta won farapa ni inu isele ni ise ninu ti Kogi hun e won ni ere asapajude ohun lo fa to si dabe pe o fe dabe ko tun re oloko hun na o re ntin wa ko hun taya re o si be dudire ni ipinle Kogi o ni Siena ati truck na ti kolo ara won baba won ni se isele jambo oko ipinle meta ototo re ti o je pe kokan ise isele jambo oko kekere o se palara o gbemi awon eniyan o se se ni laanu pe awon kan dupe pe won lo ilaja koko odun won lo ja awon kan si nsokun pe won padanu eniyan won kolodumare ba wa ti awon to do lo pe safefe re kolodumare ba wa ro awon eniyan won loju ka ma re laabi mo baba won nation ere asapajude olokan wa ko o ti re si nsun lori ere po la ti se yi si baba won ni se ba n gba won loko ilamo
0: se ri awon loko wa ti won wa oko elomi wa ninu won to je pe olomo ni ti o le se ko ma mu nkan te eyan ba de ti mu nkan oju ti fi woran tele tele a yato si oju ti o tun ma fi woran nitori pe gbogbo e yo yato gedegbe
1: nkan te kinkini lo die
0: yo ma wo pe boyo won akoko yo bi pe ko ma sare ibi ti o si ti ye ko ma gbe yo agbe yo se ri opolopo ninu awon ti an je opolopo ninu awon ti won je awako wa imi gan o gba idanileko toto ki se pe igba ta gba wa lori tearing mo le dawa mo le move moto mo le te brake e mo le te totu mo le tan ti bi in la nso yi pe onitohun o ti dangaja lara awon ofin irin kan ni gba to je pe eyan gbodo tele bi o ba se fe wo kona o gbodo mo bo se fe wo ki se po kan wo kona just anyhow line online anything
1: se amo pe ke se awon loko nikan awon lokada na amo se be to je pe won o ti fori ru awon ero to wa ni garage n pe bi ba sare gbele lo bayi tin ba gba won meta lo itu sare pada wa
0: ni aro alaaro ibi to purode
1: ba won ba wa kolu yan won wa ma bebe pe
0: dakun
1: eni to kolu wa ma jerora wo olohun ki wa niyan owo owo la
0: se ri ewo lokada ni aro alaaro yi tin mogun mo lati ma caution eni nigba ti trailer nlo nwaju ti moto kan si nbo ni egbe keji to wa so wi pe ibi ti o fe overtake trailer
1: o fe pe na ngba ni
0: o fe pe na gba moto si nbo nwaju ti trailer to ba wa ni iwaju yen to se si ja owo sona bi to wa nko ati pe iwo gan to nbo en ti nbo nwaju re ki lo mo iwo ere wo lo mo ti nba bo ti wo ganga fi gbe enu yo to fi jade ita
1: mi no mo fofiri gbe trailer be
0: ni te wa
1: leyin re mi yo ti pa mi pe olorwa o ita ni mo go kada re yi
0: o to le mo wan lati ma caution e pe ibi to fe gba yen dangerous se o wo miro eni ibi to fe gba yen o dangerous o ye ko pe owo si owo otun instead of owo si ti o ti o nbo to ba te fe so ko fe koja to ba pe so owo otun o ti ri pe ona be yen o se rin ju bi ti o je pe oko lo doju ko lo so inti se awon awako olokada ti se won ju oni pe mo fe po owo owo to je pe won ri pa lana won fe pa dan
1: no
0: ma sare ti o si ye ko ri be so awon in ton da wa lale ka mu imukumu ka so pe amu ado ti oju tan ka to bo si distarin ka mo simi ni asiko pa to be ye ka simi
1: amando ti oju gba to ju baba
0: se ni
1: ko bere fo ko ye mi
0: ah in gba awon ado ti oju tan ti oju ti gbogbo
1: eji
0: to ju ti ran ko won be ba ko se won pe ah si wo lu ba mi wa ni e se ajo ah
1: ko ju keyan pe da kon de nso de mole so me
0: now en to want travel te mo pe travel te ti mo pe eni yi ti kokko bo si odo ya oni paraga kan o ti kokko mu nkan ti o mu ko to bo be e ti mo wi pe nti o wa fun yin afi ki e mo bi olohun pe ko olohun o so yin kale layo so awon eyan to ba wa nu moto gan na imi gan to ma nfa ki oni moto yen ko saare to bi ti o ye ko sa
1: se ko le tete gba won le tete
0: gba won debi tawon nlo so pupa won kan won yi ni o je ki elomi o kan joko ni di sinu moto ni koni le caution oni moto pe ona to ngba rin yi o lewu pupo so akodo jo ma caution ara wa tori wahala yi
1: awon awako trailer yi imi nu won ma rin ajo lati be to jina to je pe won ma lo tojo meji ojo meta ngba mi lori irin to je pe mi nu won sa ma wa lo na ni ti o si ti re wewo ile won lo sun lo to
0: ko si bi o se ni sun lo yo lohun ko si bi o se ni sun lo se o mo pe en ti o wa ko gan ti o wa ko gan to ba ta koko kan yo re yo fe lo sun ti yan ba rin ju adni tangba kan je ke lo sun je faralele se ri okan ju a okan ju awon ti won je awako ngba mi o nse kupa opolo o nse kupa
1: won si opolo ko le ma gba sira won pe emi fe simi die
0: won fe simi die won ma wa lo je ki simi je ki sun tabi pe igba mi wa won le koko park ani bi kan ti won park
1: kan
0: fi simi
1: kan sun na ngba won ba ji kan to bere rin ajo won
0: then awon ti won de wa nu moto na o ye ti an ba ti fura si pe ah n tokunrin yi nwa o da be ni pe ni yi ti sun o se se ki ba da pe ki won so pe okay o ya iwo oni moto yi
1: duro
0: sibi kan ko fara lele ko le sun eyun ba ran awo gedengbe nje mo pe lomi oni woko wo ko to gbe bu soju ona
1: oko to le wo boya omi wa nu e o boya
0: boya o ni lo ni di epo lo ni
1: boya ade to se ko ni soro boya taya duro daada o boya ko ti din do mi lese o
0: yo kan bo sinu moto re to ba ti wo me bu ninu ogba e tabi bi ti won tin gbe tan ohun bo soju popo nlo nu oda epo si ninu moto e gbe soju popo mo fi sapere ni o ki lo de to fi je pe akoko gba yen lewa sise wa gba te ba gbero tan lesese mo lo yo ile epo lati lo repo eyi fi ran wi pe awon gangan fun ara won ki ye oko won wo ke to jade ku nu ile e yo taya wo ke to jade ku nu ile se break e wa okay ke to jade ku nu ile se je ani abi nkan kan lo le yo lenu
1: baba wa ni sese mo pe awa ko ero mi a mo mo pe ko se ko nu oko won sugbon ye wa mo wo pe manage je yin fi gbe ni debi awon olokada ngba mi won ni e ba nso kale na eje
0: ndori
1: e kodo won dori e kodo won fe fu won ni iwe ba ni se ri pe ko se po nu ki won ni ayo gbe yin debi tan ba se debi
0: awon repo
1: bi won se to fi gbe lomi na ti won mo yi
0: be ni teyan ba to nkan se eyan se teyan ba to nkan se pe okay o mo se tan lati se nkan yi eniyan ma nse okay ti mo pe kini yo epo to wa nbe o to nkan se bi headache park e repo sinu e gbogbo nkan bye wahala ni ndabo wa lorun lori lede Nigeria awon awako wa o ye kan mo ni idanileko emi o mo boya won ni o but ko fe si emi o ti fe ri pe won ni ati apero lati mo joba ara won soro pe iwo ti won ba mu o si kini yen ti wa lowo awon ti tan jagbo agbofinro wa na lati mo se kini lati mo mo
1: Baba ti de pada soju oko le yin ara le e ba wa pe e ba wa dase e ko kale.

0: ani se ri ti obi o ba ma kilo fun omo re ti n ba n ba ore kan rin to ti sakesi pe kini ohun o fe laye e ti n ba ri e pelu ore bayi eni ti to mori e pelu re un ijo na do mo ru obi to ni mo de so kini kan yi pe nkan yo sadede ma sele ngba ti ye omo ba lo lewe nisin awon lewe kan wa to ye pe ti an ba ti gba olide bayi wahala de kide ni wahala yen won a ma da lewe ru won a ma ba nkan je nitori pe won ti ni gang ti won kora won jo ti won mu imukumu labele elomi o mu yo didirin yo dode yo di dadangoni elomi o mu yo ori re oni pe mo elomi o mu ko ni fi jo mo lu abi mo nigba ti eyan ba ti jo mo lu abi mo ejo kini nkan ti eni ti o jo mo lu abi fe fi rere se
1: nigba ti eyan mu nkan
0: nigba ti yes nigba ti ba mu nkan
1: to so di nkan
0: to se ri e mo ma so kini ka awon odo wa kan wa to je pe te wa ba ba joko bayi ti eyan ba mu nkan kan o won ma wulo opo o bi ibrahim se joko na ni mo se joko so ngbo ibrahim so bi bo se joko na mo se joko sugbon ijo to ba ko to ba fin to ba la
1: nigba to ba la tan
0: la ko pa to ba la tan ko ni jo eyan mo
1: yo didakuda
0: yo didakuda bo ba wo so aso to doti ju yo mo ropo mo lorun ni I'm telling you yo si doti yo mo run o le mo we fun di dodo ojo marun tara re o wa mo run gbila ti o ni se esumo ko de se ko ya nitori pe a o fi ko lati le so kini mo wa babo ti awon ti won je tan ba ti di pe won wa nu gang kan ko si nkan to lu ko le so ti won le gbo mo
1: ko si to lu ko le so
0: no ko si nkan ti o lu ko le so ti won le gbo mo o ti di ganran se ri won wa ma advance die die lori nkan ti won mu ni tell me ba mu siga to ba ya yo ni e je ki n test igbowo o lo n test ye ni ti eni e o to ba ri pe ohun ti graduate die ohun ti mu debi kan e je ko won o tun mu kini won pe ni kolo e je ko won gbiyanju e wo ibi ti won ti o ti wa ti gbogbo nkan yen ti ma finish fun won niyan kolo tori pe ko se en to ma mu kolo kolo ti abi kin so pe gbogbo ogun ti awon namdak gan o ba fowo si to ti le ma mu ti o ba ago ara re mu to le je eyan ni moment yen
1: ana enikan ko kini kan o a very coincidental o pe oni ba se ko mo try lati mi fe gbe bi won se ko awon mo ti o niran ti won ni ebi ti won lara tawon ebi won o lowo lowo ti won lo nfa iru awon kan won yi won ma pe akoba la won se funra won won ni akoko obe ni wipe awon ebi yin boye wa pe lawon obi o abi won se nbe pe lawon obi o won tiraka ni e le runje gidi fi gbe ara nigba te ba ma won kini itan pe ko da bi ele tan omo lowo ma mu pe bo omo lowo ba mu ru nkan ti won mu yi to ba ti e wa pada di kalange da to sowo di si won la awon orowo gbe won lo sibi ti won o ti se rehabilitation fun won pe ama omo ti o niran won won yi riabu wo lo fe never gbe won lo ta lo fe gbe won lo riabu nigba tan ti rowo jeun ti an ti rowo daily kini kan bi bo na se npe kan wa lowo riabu kan la won mo wa won ya fo mo le ton fi po loju titi awon mo po la be bridge wo road eja wagbon odo ijoba soro to wa nle igba kan won lo lopa mo lo ko awon tin ta gbogbo awon kan won yi atawon ti mu sumo ojo bi eni pe boya won ti dinwo eku ni abi won jawo nbe ni a le so ama ma riroyin ten di ele o lawon ri de leyi awon ri tohun awon ko awon kan ni kini kan kini kan atawon ti an gbe na abi se bi gbogbo e na inu ewe ategbo na ni a ti n se opo pipo re jade

0: ati isegun e
1: e se ailamoju to ni e lo je kikini yen o gogo ijoba ni igbese ti won ye kan won ma gbe ti won o si gbe bo se to ati bo ti ye e je mo pa won mo won yi ni ni oke oya awon ni won di bandit awon ni won to won yo orilede Nigeria lenu nisin
0: awon ti en mo mokumu
1: en ti en mo imukumu yen ara won po awon won ti e ma po ju nbe nitori wi pe operation no respect ni ngba awon ba ti mu kini yen
0: won
1: mo ju e ya won to bi won gan na mo ka to wa so pe baba ka to wa so pa lata
0: oda pa ma nbe awon kankan na nu owo ti e ba tan ba tin ko bo won nikan ra nkan bayi na da ni won ma nbe awon kankan to jo ma awon kan memo memo na
1: e be ni won iyen laarin ara won ni o
0: lo lowo awon ti e ba ngbe ransom bo
1: ehn
0: so tan ba gbeyan ni isi tan awon family e ni fe gbe ransom wa yato sowo
1: okay.
0: O ti lawon kan mi
1: ti won so pe ki won to mu
0: era
1: era ti bi bayi bo era to n bayi bayi bo nitori wi pe in ti won mu yen lo ran won lowo lati ma se nkan ti an se e le ri omo lu abi kan ko mu ada ko fi sa omo la keji re tin lo si ile olorun tin gbo waasu tabi gbo waasi ke wa ni e wa gbadada le lowo ko lo si omo la keji re ko ni se o e gbo ti bibeli ni ibe oluwa ni pile se ogbon ni ko ni se sori pe won ti fi ese won le ilana ti olorun won de rin ni lana yen now ta ba wa e je ka wa pada sori in ti an mu yen gangan ti won ba mu tan ki je ki won mo ti an se ti won ba mu tan o n din ojo ori won ku si odun ti won o lo laye nitori pe di mo ti won ba fi mu di mo ti kini yen fi ma n ba ago ara je o n kuro emi ni ki memi gun so ti yen nisin iyen lori ago ara ti won ta ba wa so lori oro ijoba ara awon nkan ti se mo pe mo lo o se akoba fun wa lori aile ona ti awon awon ti won je ijoba wa ofin moju toto omo te ba ti ri labe egbe bridge te ba gbe awon obi re o yoju ngbe ba fine obi re ni ye ba pe 50 naira le fine obi 100 naira ni won fine obi obi yen o ni yo mo awon omo re to ku yo mo bi o se to won en to ba fe yabo ran yo mo bi o se to ko yo si ma fi ofin lele pe ti an ba mu o you are on your own yo mo fi opa iru yen fun leyin to je pe ti o mo ba ti ri enikan ti o mo fun ni pe ti yo mo depend lori pe mo kuku wa gba hun le omo yen o se mi do ko ni le se iru awon nkan be yen so ti yen nisin iyen omo te won ba ti kefin pe o n se iru o n gbe iru awon igbese bayi now o n ba ago ara je o n so won di back oni gangangan aimoye awon te ma ri loju popo yen ara ile re aje kan o se osokan o se emere kan o se
0: o lo n se lare
1: o lo n se lare
0: o ni asiri ogun aye ara re
1: o ni asiri ogun aye ara re
0: baba tan
1: so ti yen nisin e re lomi to ma handsome ti o di pe yo mo so katakata kari piri igboro o n lo die die nu omokunrin kan ti e wa to ye pe ni agbegbe wa lomokunrin yen wa obi re pada sare lori re ko mu mo
0: ko ba
1: mo tori pe omo yen nigbati omo yen wa normal awon obi e ma won ma fi yan gan ah won ni omo daada ni ah omo to wulo ni iya re o mo tun fi yo se awon won mo ke won sugbon jo ti o lo si arin awon eyan kan ti won fun bo se yi lori niyan
0: O dan wo
1: sago ara e o de yi lori so now ijoba ti o ijoba apapo ipinle ni ese kuku ni won ni se se lori nkan yi ti awon eyan won yi ti an ba de e wo le n ta n soro lowo lowo bayi nisin e mo ra won joint kan ta won mo kan o mo wa be ba jade lo gboro in ta tin so yi won kuku gbo en to sin gbo ko agbogbon tinu ni te ba de awon joint kan laarin igboro lowo lowo tan soro yi awon omo to je pe oye kan wa lewe ibe le ba won awon omo to ye kan wa lenu eko se ibe le ba won awon en to ba ti dagba nu won ti en ti de ogbologbo ibe le ba won ninu kan mo tatete ninu kan mo jo laaro kutukutu kan si radio kan mo jo so ti yenisi ngba ti o si ngba ti o si kuku sise ti o si kankan eh wani oju to ba dile ni rore so
0: ben
1: owo ti o ba nise ina le su nbe lowe abi be ko so idini to fi dabe ni wi pe ijoba wa from aye igba kan wani won koroga nja won ologun ko ni won ti en se yun so ti yenisi
0: awon olopa
1: eh awon olopa pe aye awon ologun ti eniyan na ṣugbọn ko si nkan bobo seri ko si bi bobo seri ti na ke o le seri nkan to ba wa ti ba wa funra lori lede Nigeria yi tori pe mo fe dibo mo fe wole awon wo ni ma lo olodum se wa leru aye idibi ti awon obi ti gbodo mura niyan so ti enisin awon wo ni a fe lo ini e je ka awon ijoba gan ko bi ara si lati because awon te ba okay ti oko ba wa nle te da won sinu oko ten san salary fun won so buruju ni omo mi o ri atija ati mu lo mu omo mi didakuda ki se pe omo yen o lopolo sugbon gba ti atija ati mu ti o sagbara fun fa won obi re won ni owo lati fi ton lewe won tun ni owo lati fi mu lo si bi ise so ti yen nisin so gbogbo kini yen ti wa o ti wa warampad debi wi pe te ba won ti po gan nisin awon ko nise ko de se ko ya mo ma tun so owo obi ni o ti kokko wa iwon ba lolu ko le se ni lewe lati ago bi mejo sa ago meji e to ba si lo lewe ni
0: iyan omo to ba lo su
1: en to ba lo ni se wa ri awon ti won wa lo lewe hun awon ni won ma lo da lewe ru ti o ba ti dokun pe won gbo lide bayi ni isin le mo ra won mo mi ti je pe e ma ja tan ra wa je won the way ti won fi mo lo da ile iwe kaakiri ru e o ni se won mu kini ni baada ni se won mu ni bi ise ni ti ijoba ba lo ku ru awon mo e ko won ni bi ti sports bi ti wa lo da won si se ologun e ma fun won ni salary e da won mi sinu agbe kama lo sagbe e o ri wi pe society yi a pada da ti nkan ti a fe ki won o da ko to di pe gogo mo won lara ko to di pe o di eran je elomi ninu won mo nkan tin je life o won mo nkan tin je gbadun aye o my dear won mo nkan tin je gbadun aye
0: won mo tin je gbadun
1: no no no no no won believe pe nkan ta won se yen ni gbadun aye
0: need the right thing
1: won believe te ba de ra won omo gidi e mo ri won ninu ero pe emi na fe je eyan won a connect ma won ti won je eyan emi na fe mo eyan won a sun ma won ti won je eyan be ta won kan ti mura won pe bawon o se ba lonu yin bawon o se ba lonu ti o ba sora ko mura sodo adua bi o se ba lo niyan so in ti won mu ti won je a mo foruko be nikan lati ri olodun lo yo gbogbo osale osi ngba ta wa nkeke gbo ona bon photo yen lo mo se kerekere si ngba na to buru jai
0: nigba na
1: sugbon ngba ti olodun o yo olodun yo layo tan ni to ye pe o na wa wo pe egbona ase igbe aye to gbe oto ni o ti lo loyinbo
0: bye
1: o ti dolowo o ti dolola o nitori pe in tin je ngba na o tete ronu pe wada pe ah ibi mo wole yi o ti ta koko fo nkun ronu pe wada sugbon na ti kokko se saju ko lohun to yi pada o ti je eyan ni isin so ti ye ni isin
0: a fe doke lohun se mi mo oro awon mo wa tin be loju titi labe bridge iworo odukare lo ati edupe ebi woro odun na la ngba ko danisin talafia njoba
1: talafia njoba
0: awon adugbo mi amo awon yen na won le je nkan
1: abi
0: won le dan kan won le di eyan pataki lawujo tawon na o bere sin ni soro itan pe ah awon na ma dupe se ma po mo mi bi ambassador se so late kan pe eh a ma bo mo mi wi ti ma ko ti odman sin ti eyan so nigba mi to ba su obi to ba di omo mo pa mi to ba ya yo do omo para re nigba tan ba wi ti odgbo won ni e wo e file e jo lo keko
1: da ko da mo la mo fe son kankan seri omo kekere kan te ba ti gbe lowo e wo te ba gba lowo pe kai me se bayi to gba ti e pada teyin na wa re ni si te tun gba to te gba lowo to tun gba ti e pada ti e ti e je ko mo pe itumo nkan ti o nseun
0: ti o da
1: o e fun omo ni nkan aya lowo omo yen geyin je e gba lenu ke tete ba wi seri yo mo ro pe gbogbo awon nkan won yen da ni ti o fi wa mo gogo awon egbe re bi o ba ti bere si lu to ti te na amo yi ti e fe buruju te wa nkan ti dubo ba ti bere si rin te wa igba gidi fun ke fi ba wi e ma je ka tan yin igba to ba di eja gbigbe si yin lorun tan owo yin o ni ka e gbo yoruba mo pe po won ni ati kekere lati pe kan roko
0: to ba dagba tan
1: apa o ni ka
0: eja doke lo kan ni kan ga gbon mo gbe 89.3 fm gbagede oro lo n ba tegun sore an bo na e ku kale.

Maybe Bibo, an American Igbo nine. Imana tata wo Tuesday, an American Igbo Bibo, Igbo anya ene men kuja, mba. Ebo unu no bo awuru mafo Igbo, biko no the very dog in so, onwuru okunji patata, no ge uwandi Igbo, kere tekin tu bua, stena, Wells Radio 89.3 FM, eba kona, otu kwa Tuesday obra, mwa kwele kera ato, welu ere kera non ke hihe. Onyi na no nye ubo awu chukwe meka, muna chiso, babandu. Ona prado hiyo hapu naonu. Neke ni igbo nina nani mwa yo state. Na si do ya gazeru unu. Nko onye ni iri. Nyanara. Iha nyi geri ka anyi ga ahu. Nke geri anyi. Anya ga ahu ya. Iha nyi geri ka anyi ga ahu. Nke geri anyi. Anya ga ahu ya. Ima na izu kakaraga. Omuru uku njibia. Tata akam okwa makadem nonu kan kenekwe ndi igbo ozo owuru ni nonu agware inodu na shake ebe owuru ni ugbo awuru nwafo igbo animasi anyi batogo onwa July tata wo ubosi asa ihe di mma gemere anyi ofoka na agoro ndi igbo anyi ihe di mma gemere anyi odighi fecha fecha na anyi gbara agun asa femiri na asa bato obodo ozo ewere otu awa nya anyi si anyi na-ekwu nnọọ ka oge sidere anyị mma ọ bụ na ị na-ege ntị na West Radio 89.3 FM ị achọpụta na o nwere ihe a na-akpọ Wazobia platform a na-asụ igbo ụbọchị Monday, Wednesday na Friday a na-agụ akụkọ ụwa ụbọchị Monday, ụbọchị Tuesday, ụbọchị Wednesday ọ bụ n'ihe fecha fecha na anyị si obodo ọzọ si anyị si ọwụwa anyanwụ bata obodo ọzọ anyị na-agụ akụkọ ụwa n'ọnụ igbo ihe dị mma mana o nwere nke a na-akpọ ụwa ndị igbo wuo kwa Tuesday ọbụla ma ọkụ elekere atọ wee lu elekere anọ mgbe na-ayọ ndị igbo anyị na-asị ịchọ mma ọkwa maka ọgbakọ ndị obodo unu ma ọ m naekwentị m ga-abịa ọnwa ihe unu na-eme dịka mmemme ndị igbo na-eme ana m ekene ndị o nwere ndị anịọma ha kpọrọ m n'afọ gara aga na-ekenekwe ndị ngwa ha kpọrọ m mụ na ha nọkọọ unu na kene ndị ọsụmenyi nwere ihe ha wetara m ọkwa ebe a ọnwụ ihe unu na-eme were ka ndị igbo otu ndị igbo unu achọ ka a na-amara unu ọkwa m ga-agwa gị ka esi nweta m n'ekwentị tata kpọọ m n'ekwentị ọ bụrụ na gị nwa mwafọ igbo na-azụ ahịa ịchọrọ ka na-etiri gị mkpu ihe bekee na-akpọ advert m ga-abịa mụ na ga-anọkọ ana m ekene Godwin Electronics ọ na-akwado m na-ekene Elder Benjamin Ufele ọ na-enye anyị akwụkwọ a na-eke ndị zatara gwa ngwa ngwa m ọ na-achụ ahịa electronics na Elebu Junction iCast School ụlọ akwụkwọ a na-akpọ iCast nke ọ bụrụ na ị chọrọ dị na electronics gaa ebe a ugbu a Elder Benjamin Ufere ọ ya adịrị gị mma na-ekene nnọọ ndị niile na-akwado m n'agụ ụwa ndị igbo na-asị dododo ya gaziere nwoke gaziere nwaanyị udo dịrị

0: ọdụmma ihe chinyere onye onye ananị ya n'ike tibu ntigbu nzọgbu nzọgbu dị n'elu ụwa onweghị ebe eji azụ eje egbuo mmadụ ka i wee kpata ego ndụ nke gị ọdị n'uko ịnara mmadụ nwunye cheta na ị ga-anwụrịrị anwụ onweghị ihe mmadụ gwakọtara ọgwụ n'obodo a gwakọta ọgwụ n'ụwa a ụbọchị ọnwụ gị ị ga-anwụ onweghị onye gwakọtara ọgwụ gwụọ anwụ anwụ anaghị agwọta ya n'ọgwụ nya ka o ji abụ ọ na-adị mana a gwara onwe anyị eziokwu ịnara mmadụ shọpụ ya yi na-azụ ahịa a na-etugo omeka nne ya ọka ome aha ọbụla ịna na-etugo ụbọchị ọnwụ ị ga-anwụ jee zaa ajụjụ maka ihe ịpịtọkọ n'ụwa onye ọbụla kwụwa aka ya ọtọ onye ọbụla na-ege m ntị ugbu a ana m ayọ gị gị kwụba aka gị ọtọ maka na onye na-apịtọ onye na-ebi ndụ ruru unyi ya akwụrịla ụgwụ ya ị nwere ike na-ana ime nke ịnafele inye mmadụ nsị ọnwụọ igbuo ya isoro jebe akwa isoro jekwa onye anwa echefuo na otu ụbọchị na ị ga-anwụ jeezaa ajụjụ n'ihu Chineke olee ihe ị mere n'ụwa ana m anabatakwa unu ọzọ n'oge ụwa ndị igbo nke na-ete gị ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM anyị nọ n'ime Oluyele steeti Alafia Avenue ndị mana ha nọ ebe a ugbu a bụ Ifechukwu na Nwanja Gwana biko kene ndị igbo anyị
1: ka m ji abụ a wee kwado ife nna anyị kpakpando kwukịta anyị ndị igbo anyị ga-ebi ndụ onye nwụrụ anwụ ama biwa ọzọ ndị igbo anyị ga-ebi ndụ ya bụ ndị igbo anyị daalụ nụ ebe ọbụla ụnụ si anụ ụnụ anyị ebe ọbụla ụnụ si anụ ụnụ ndị igbo anyị nọ n'elu ụwa ndị igbo n'elu Wells Radio 89.3 FM ebe ọ si akpọtụ ebe nna anyị gbakpando ọ na-akpọrọ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ ebe ọ si agwa ndị igbo bụ nke bụ eziokwu mụ na ọ bụ Ifechukwu na Nwanja Gwana na-akwadokwa anyị abatagakwa unu amaga m afa mbụ Ifechukwu na Nwanja Gwani nwa ndị kwe ka m kwe nwa ndị okwu egwu okwu ọma okwu udo na-adị n'ọnụ daalụ unu
0: ọdịmma igbo anyị biko ịma na izu ụka gara aga anyị na-ekwu maka alụmdi na nwunye n'ala igbo maka na ọta alụ abatago n'ala igbo mgbe mbụ nwaanyị igbo na-anọ na be di nọrụ ka nka mana ọ dịghị ọzọ etu a ugbu a ihe na-eme n'obodo ọzọ emebego n'ala igbo ụmụ nwaanyị ọnụ dị ofu afọ abụọ ọgbapụ kwụsị ụmụaka si na nya anụghazi ọzọ ụmụ nwoke igbo chọnụ nwaanyị ọ n'ime obodo si na ya chọrọ obere nwa nya ya gị nya gbaa ụja ka ọkụja mana chefuo na ihe na-agbanwe agbanwe ọghọzi ka ọ dị na mbụ ka ọ dị taata ụwa na-eme ntụgharị maka na ngwere nọ n'agụ si ngwere nọ n'ụlọ nya na-ekweli egwu n'ụwa na-eme ntụgharị warịọ wee si na ụwa achịka achịka nya ka anyị ji kpọbata Oriakụ Dr. Ufele Chinyere nne mmadụ ka ọ bụ onye isi ụkọchukwu a na-akpọ the World Hillet Tabernacle Ministries izu ụka gara aga ka anyị bidoro okwu anyị kpụ n'ọnụ taata maka na o nwere ihe na-emegasịnị a ji bute okwu a ụmụ nwaanyị igbo di ha tigburu etigbu na-abawanyezi ụba ọ gịnị mere na nwoke ya eje duru nwa mmadụ si na ya chọrọ nnu nwaanyị batazia were nwaanyị mere ihe eji amụọ kpọ okwu anyị kpụ n'ihe a okwu anụnwa agaghị ekwusi ike maka na ihe anyị ji kwuo taata nke anyị ga-ekwu taata wo na nwoke onye igbo nọ na obodo ọzọ chọnụ nwaanyị n'ala igbo jeruru otu nwatakịrị na-enweghị ihe ọma n'ime obodo si na onye aka achọrọ nnụnụ ka ya ghara nya gba onye ụja ka ọkụja alụmdi na nwunye a gede ọghọm dị n'ime ya gede uru dị n'ime ya nyawa okwu onye anyị kpọtara taata ga-etinye ọnụ nke ọzọ bụrụ nwoke anọmnadi achọdi ụmụ nwaanyị anọmnadi achọdi na ụmụ nwoke na-ahapụ ụmụ nwaanyị ha n'ụlọ na-agba n'ezi onwere uru dị na ndị dị etu a nyawa okwu anyị chọrọ nkwu taata ọ bụrụ na gị nwabụ nwoke na-agba n'ezi onwe gị ka ị na-eme ọ bụrụ na gị nwabụ nwaanyị na-agba n'ezi onwe gị ka ị na-eme mana gee ntị ka ị nụ ihe onye kpọbatara taata ugbu a ga-akọwa maka okwu a anyị kpụ n'ọnụ nne no
2: owa ndi igbo ekene mo nna
0: gba ndi igbo onye igbo na ihe na eme
2: ndi igbo ndi oma na ege nti aha mbu pastor dr ufere chinyere nwada onye okwu ozi oma di mma na onia abu nwunye Elda Benjamin Ufere anyi no n'olu uka na-ejeru Chineke ozi na Thy Word Healeth Tabernacle Ministry si no n'Oluyole Estate.
0: Odima. No. Biko ima na anyi na-ekwu anumundi na nwunye na ala Igbo. Nwoke onye Igbo choro nu nwanyi. Wee gaba ala Igbo ka aje duru obere nwa. O si na onwe ihe o mara. But ya na obodo ebe ọ nọ nyawo anụmụdị na nwunye ịma na mgbe gboo ọ na anụta nwaanyị otu a naghị agbasa mana ugbu a na ijere nụ nwaanyị a ihe ime obodo kpọbata ya ọwụghị abụ na nyawo anụmụdị na nwunye ga-eti ezigbo aka kedu nsogbu dị na ihe a ụmụ igbo na-eme
2: igbo ndị ọma. Ka anyị neba n'anya n'anya m okwu ije na obodo n'ime obodo jee nụpụta nwaanyị obere nwa abụrọ ya na-eme ka alụmdi na nwunye taa atọ ịnụkwanụ na obodo ebe ibi obodo mere mmepe ịnụta onye kara aka ka anyị kpọọ ya otu a ma onye anyị nere na o tozuru etozu ihe ndị a niile nke a agbụkwaghị ya na-ebutekwe ma ya anọ ọdụ ma ya ha anọ ọdụ mana ha niile nwesịrị nke na-eme ịbịa n'ịnụta nwa obere nwa nye nwa bụ omume ndị igbo anyị na-eme mgbe ụfọdụ ọ bụrụkwa mmadụ niile maka o nwego ndị ghọtabara ife a na-ekwu mana imerime aghọtabeghị karịrị nne ọ bụrụ ebe ị nụtara nwaanyị abụghị ya ga-eme ka alụmdi na nwunye bụrụ ihe tọrọ atọ ihe na-eme ka alụmdi na nwunye bụrụ ihe tọrọ atọ bụ omume nwaanyị na omume nwoke nụrụ onwe ha ọnya ihe na-ebute ya maka na ije nụta nwatakịrị nwaanyị ọbụla nọ na ope mpe ma ịnụrụ ya n'obodo anyị nọ ihe a ka m were ya maa atụ ka ịnụrụ ya n'ime anyị igbo mana obere nwa asapụbeghị anya isi ka ịnụrụ ya nke bụ eziokwu bụ na nwaanyị ọbụla enweghị nwaanyị dị obere bọsị ọbụla nwaanyị furu ife ibi ya furu anyị ya achakapụ bọsị ọbụla di na nwoke na nwaanyị di na ha ala onwe ha akwụkwọ nsọ si na ha ga-agbara ọtọ n'ihe na-agaghị eme ha nke pụtara na bọsị ọbụla nwaanyị fụhala ọtọ gị nwa bụ nwoke ihere ga-apụọ na ya n'anya maka ọ dị baịbụl kwuru ya andị ọzọ dịka nwanne ya bụ na ihe ahụ ị na-eche ị gaghị enweta ya omume mmadụ wụ nya ya ekwu ma onye ahụ gị na ya ebibe ma ya ebibe ọ bụrụ na o pere mpe ịnụta ya chetakwa na ọ nọrọ na be gị ọ na-eto mbọsị ọgbara ahụ gbazuo oke ihe na ya niile imepụta ya ihe ahụ ị na-asọ n'ukwu enu ịfụkwu ya n'ukwu anụ ọ ihe dị na ya so ka anyị na-eru anya n'ihe nwere ike ime ka alụmdi na nwunye wee tọọ atọ wee ruo na nka ọ ihe anyị ga-eneru anya taa ka ọ bụ onwe onye nwere ebumnobi ahụ ka ọ mata na ya ma ebumnobi ọ naghị alụ ọlụ ọ dị alụ ọlụ garuo n'isi ọ bụrụ na ị nwere ebumnobi a nọ ka ị were na-eme ike megbuo onye ahụ gwu ya isi ya ọdọnọ marakwa na oge ruo ịgwagide ya ọ nọkata ofu ụbọchị ọgbaka
0: ọ dị mma igbo na-ege ntị biko ọ bụrụ na ọ nwere ajụjụ ị chọrọ njụ kpọọ anyị n'ekwentị ugbu a site na 0916-893-1000 0915-333-493-0911-333-893 ka nzago onye a na-akpọ m ugbu a. Hello. Onye na-akpọ m?
3: Awele Iwunze Ihejika.
0: Onye na-akpọ Ihejika?
3: Yes, all from my late lawyer.
0: Yes, you can be on what I do to Toronto.
3: Yes, yeah, but now. Ogem go gbo ndi nnai na long line e won wan e mepe anya the dogen chai ni me na this oliro pro nka e ya won agbo be je no te giga pa de gbo e ja pa yo bi le me gbo e ja pa ani le mepe people na ho e friends na ho e problem na ho e dey like that before o din de zi aho you know my gidi won e no go do abo gidi no le go no gidi kan de ta ha de ta ha ni le be de re the kita is in abo wa bo bi lu na di ka pa de ki gode ya wo the best among the best only when you want your mission as not about you and I am prepared here now say for good Facebook and there is something like she that holding there say I never mention so ta go so yem chop ta na cause that problem
0: okay
3: after for go
0: okay
3: yeah that's all the there the chain now I think I tell you for kita thank God all the people who carry like this
0: adima
3: yeah all the people carry like this because of you all going to put that sugar now.
0: Odima yejirika daru daru nwanne daru nwanne ma
3: na di sike ono na maka di sike
0: odima di daru nwanne ma re odima
3: yes sir
0: kanza onya hello
3: yes sir
0: hello
4: maiku
0: eh onye na akpom
4: e bizi ama o
0: ah oberensi
4: ah
0: ai amam onugu amam onu oberensi de ki me
4: I don't know. I told I'm not going to get that.
5: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. H Ame nwanyị wada nje agwala. Ishike o ana ma n'olugo.
1: Daalụ ma.
5: Ehe. Ihe chọrọ itinye n'okwu unu na-ekwu. Onye ụmụ nwoke na-eje n'ala Igbo jee lụọ nwanyị, ya were ya mere ihe eji eti ọkọ. Ụfọdụ n'ime ụmụ nwoke ndị a bụkwanụ ndị si n'ezinụlọ nne nna ha na-akụkwa nne ha ihe o. N'ihi na ụfọdụ n'ime ha, ha na-anọ ha n'oge ha na-eto eto, ha na-ahụ na ha na-eji nne ha ihe, ha ejiri n'ọwụ ihe ọma. Ya ha abanye ha n'ahụ. Ụfọdụ sịrị na nwaanyị ọbụla na ha ga-emere ha ebere. N'ihi na a mụrụ ụmụ nwaanyị ka a na-eti ha ọkpọ ka ụmụaka, ka ọ mekwuo ha ihe na ha ga-ama ihe ha na-eme. Mana ya wụ otu nghọta nke ha si dị, na-eburu ihe ahụ too. Ka ha emetụ nwaanyị aka, ọ dịghị ha ka ihe mere. Dịka ihe dịka ihe nwoke na nwaanyị asị obi na nwaanyị, ma ekoghị nwaanyị gị ihe, ị ga-ebi na ya asị dị ewu. Ya wụ ihe jọgburu udele. Nne na ma onye ozi Chineke, ya aga m achọ ka ya ọnwa na ị ga na-abịa mgbe ọbụla n'ụlọ ọrụ nna anyị ukwu a na-ekwu ihe gbasara that a lot of ụmụ nwoke anyị ha ga-akpagharị àgwà. Ha ga-akpagharị àgwà n'ihi ihe a ihe jọgburu udele. Ọ bụrụ na oge a ga-enye ntụtụrụ ụmụ nwaanyị ohere sị ha bịa kwuo ihe ha hụrụla, ihe anya ha hụrụla n'aka ụmụ nwoke, ị ga-ahụ na ihe ga-apụta n'ọbịa akwụkwọ okwu karịrị. Ọ bụrụ na ọ nwere ihe nke na-akpọ imepe platfọm dị oke ụmụ nwaanyị ọbụla ịma na emejọrọ gị daba dị otu a, ị ga-ahụ na so many women nwere so many things to say. Ihe a gabigara n'aka ụmụ nwoke nchegburu onwe ya. Ihe anyị n'ibiri, ihe anyị kwesịrị isi na-eme ewu na-etinye ezinụlọ ọbụla n'ekpere, na-etinye ha n'ekpere si ka Chineke nanyere onye ọbụla aka. N'ihi dịka m kwuru na mbụ, ụmụ nwoke na-akpa agwa ahụ bezọ na ihe ha nwụrụ oge ha na-eto eto, na-echere n'ọnwụ ihe ọma na ị ga-ahapụrịrị nwaanyị n'ụlọ na-ịkụ ya ihe. Gị na nwunye ya ga-anọ na-ama njaka, gị na nwunye ya ga-anọ na-ekwuo onye ekwu okwu dị aṅaa, gwuo kwa nkata chi ọchị, gbanwo gị nwere obere ihe iheli aka ịkụọ ya. Nsi astrọlọ nwaanyị dị inferior, nwaanyị enwe mgbe o ji dị inferior. Akwụkwọ nsọ sị na Chineke kepụtara nwaanyị ka ọ bụrụ onye enyemaka nye nwoke. Onwe mgbe edowere ya n'ala ka nwoke zọgide ọkpa dịka ọkpara dịka ndanda zọpịa ya.
0: Mba
5: udo dịrị unu. So okwu unu ji dị anụbọchị taa dị mma.
0: Ọ dị mma. Daalụ nwa Adaoluchi. Daalụ. Onye ụkọchukwu, biko, o nwere ajụjụ obere nsị jụrụ. Obere nsị si na ụmụ nwaanyị anụọ ndị pastọ. Pastọ eburu awụ njekwa ka nsagoro onye a. Hello.
6: Hello.
0: Onye na-akpọ m?
6: Daalụ nzubege.
0: Nzubege ka ime.
6: Ọdụmarụ.
0: Ngwa gara ajụjụ chọrọ njụ na ịchọ ntinye n'okwu e ji bịa taata abi. Ngwa kwuo nke gị Nzube.
6: Biko mkpọ nje ahụ jọwọ gị nchi ikwu.
0: Ngwa kwuo.
6: Ndị be anyị si na nwoke adanụ nwaanyị ka ọ megbuo onye megbu, mana nwaanyị na-akpata ihe dị eji ere gị nje etiri ihe.
0: Nwaanyị na-akpata ihe dị eji etinye ihe.
6: Biko ihe dị ebe a bụ na o nwere ka gị na nwunye gị soro na-ewu okwu na ịbịa na-akụzi ya chaa oke na eke ike na ihe anụ, anyị mara nsọ ụmụ anyị na ha were ọnụ ọtụ ụmụ anyị na-anụ dịgịta anụ na owe ezi ihe ọbụ na achachara ọbụ na achachara ya. Ị na-agwụ ya okwu, ọ na-ekwu ibo ọkwụ na owe ezi bụ nwoke. O nwere ka ọ dị ịrị na-agwa mmadụ ibu ikwuru okwu okwu nwa ya ekwukarịa gị. So dịtụ na ọ ga-eme gị wute dị achọ na dị ụkwụ ọ ga na-afụ gị n'arụ ebe ị na-akwụrụ eti mmadụ ọya a na-azọ lit ya mana ọ na-eme mistek. So ọ ga-eme nnu ụmụ nwoke ga-etu nwaanyị ihe ibeọzọ a na-atụ na nwoke na-etu anya nwoke na-etu anya nwaanyị na-agbatụ ihe nwoke ga-etu ihe ihe nwaanyị ọzọ ga-etu nwaanyị ihe
0: ihe n'ikiri.
6: Azụ ọzọ nche ịdụ nna bụ na biko ekebe na ndị ụmụ nwoke kịta anụ ada anụzi nwaanyị ka kesa anụ na mgbugbo. Biko ọdị mara mgbugbo a na-anụ lai ụmụ nwoke ga-anụ nwaanyị 5-6-7 anche biko nọ n'udo mana kịta anụ anụ anyị n'obodo ịnụ nwoke okwu maọbụ ibe ọsef na abụzi okwu.
0: Ọ dị mma.
6: Ịkpa nche ịma ihe kpatara adamizi nwaanyị lai kraịst.
0: Ọ dị mma gee ntị. Onye anyị na-ebe ka ezeghị ebe ajụjụ. Nzube na-ajụ ajụjụ mana ị ga-azagodo nke obere nsị. Nzube sị, ọ gịnị mere na ugbu a na ndị gboo na-anụ nwaanyị 3-5-6 ha ncha niile a na-esikọ nri ọnụ anọdụ ha na nwoke anọdụ mana ugbu a anụta ofu ọbụlọgụ na mgba ọsịkwara nke ọzọ na ụmụ nwaanyị na-akpata ihe ụmụ nwoke ga-etighi ya ngwaza anya bụ ajụjụ. Zagodo nke obere nsị nwere ajụjụ ọ jụrụ. Obere nsị si na nwaanyị na-agba n'ezi na ọ nwoke Now, one, you're not on your pastor, on your coach. On your coach, a blue, I want
2: some. Ibiana, Oku, Dina, na Yamaju, Obroso, pastor, ndi umuanyi, dihao, pastor. Ogalaga, but a lebenine. So, on Webelia, so, ye mele wuna. Ina anya no fako ku ya hunzu be kuru. Ezoku na de kwani ya. Otutu because maka gini mi wonye pastor. Mi wonye
0: na bro pastor.
2: Onye na bro pastor mmadu kebu. Ngota anyi na eku maka ya ajiri bi ja ho. Ebu no bi aje me oge ndi igbo a no di abu. Kai we nwe ike go si onye obo na uzo kwesiri ka esi me ife owa di ma
0: ngwa ga ni iru na eku ya
2: so ya mere onye pastor ihe ahu nzube kwuru bezi okwu nwaanyi obo na nwere mkpani otu ahu di ka onye abulo onye pastor nwunye gi nwere mkpani mana otutu mgbe umu nwoke ufodu uche na oso oso ha ga na enwe mkpani mkpani onwe andi onwe mkpani aha bu nwaanyi ma odighi ma ma odighi ma mega opa Odigo, obugo otu okwesiri. Nwoke na-enwe mkpani, nwanyị na-eme mkpani. Ihe anyị ji ekwe, ọ dị mma ka unu ghọta onwe unu. Amụkwere mgbe ị ga-achọ ka nwanyị dozie elugo onwe gị. Ọ bụrụ na ọ kwere ya, na arụ adịrị ya ma ofu ihe na-eme, gụnwa amarọ. Ebe a ka anyị ji ekwu okwu si webata mkpakọrịta ụka na anụnụ di na nwunye. Ọtụtụ ezinụlọ na-adị akpakọrịta ụka. Ọ bụrụ na ị nata ha anụ, mgbe ị ga-eji nata imechi ahịa, ijebe n'ụlọ nkwụ. Ị nọrọ n'ụlọ nkwụ, ọ na-akụ 11. Ije si abata, nwaanyị echekata akwacha anaka ego n'ọrụ. Chekata ahụ ahụ, tee pado, nwee nke na-awụ na-arụ ọrụ. Ọ nọgidezie, ọ larụ. Ịkpatazie elisi anyị bịa n'akwa ndina. Ịkpabi aka n'alụ. Nke mbụ bụ na iwe na ị natara n'oge webe gị. Ọzọ dị ka nwanne. Ahụ ya eche kata ngana go kuchie maka ahụ ahụ obi na akuchi akuchi. Ị na-emezi ọgba nkịtị echi si na okwero. Mana ọ bụrụ na ịdị na nwaanyị na-ebido na kichin. Mgbe ahụ nwaanyị na-akwadobe nri ịnata nnafe je gosi ahụ chọlịa bịa na kichin tuo ya afọ ọnwa ị na-etuye si n'azụ jidie gị na egwuregwu mee kpụrụkpụrụ ọ sị hapụkwa maka a na-eme ka egwuregwu ahụ ya na-ekuni maka ahụ nwaanyị ekuniri ekuni
7: na-enye ya notis
2: ahụ nwaanyị ekunighị ekuni onweghị a na-eme ịfọs godi eku unu jee na ijere ọghasara gị ọkpa gị imesi anya nyere maka kpuchie ya tupu ị na-emesi ọ larugo ịpụtazi na-esi ọnwụ na ọ dị ka azụ friji na ọ ha emegharị ya ọ gị mere ya ọ bụrụ na inye ihe o kwesịrị inye nwaanyị ọbụla ịkpanye ha ahụ ya na-ekoni nwaanyị ekoni na maka na ndị na-aka enwe mkpanye dị na ọnọdụ nwoke na nwaanyị bụ ụmụ nwoke ekerie ka ọ dị otu ahụ chukwu mere ka ọ dị otu ahụ nwoke ọbụla na-afụta ndị na nwunye ịdị na nwoke na nwaanyị ka onye na-achụ nta ọchụmanta ahụ o nweta ha n'anụ ọchọ ifi ọ na-eku ya na nya ali anya ma ọ jelituo eno so ihe emewu ị ga-alụzi nwaanyị kwadobe ya ọfụma gwusara ya egwuregwu mee ya ụfọdụ na-asị gị nọ igote nwaanyị na-asị ka egotere ife meka onweghị egote ife ndị a na-eje edina si ma ụmụ bụọyị nwa bọyị ọ na-egoli gịnị mana nwa bọyị na-agụ ife ọchọ rọpụta ọsị ya he madam isi nke kpalite maka ị na-agụ ya mana gị nwee anọkọtaba efu ya bụ ya okwu na-akpanye ya mmụọ pụta na asị nne onye kpalị gị isi nke a isi gaghị ya ejekwanụ ka ịkpagharịa ya ụmụ nwaanyị chọrọ onye na-elekọta ha na-agụ ya okwu dị mma oge ọbụla
0: ajụjụ ọzọ a chọrọ nzube njụzọ ajụjụ sị gịnị mere na ndị gboo na-anụ nwaanyị isi ime ise ha nche anọrọ n'okpuru
2: ya nwa ma
0: nzagodo nya hello
8: babandu
0: eda
8: n'eze
0: babu
8: agụma ụnụ ndị ewenu
0: babu
2: di na anụmanụ
8: nwaada njagwa ha ma m ekene gị
2: dadi nnọọ
7: I'm not going to be able to do it.
2: Na agbaka aka ugbu a. Eh o si na ndi gbo na nise. No I see. Na mmanite nke mbụ onye na anụ nwanyị na gbo ndu na anụ nwanyị ise si. Ihe ha ji anụ nwanyị ise si wu ka enyere ha aka n'ike ọlụ. Ka ha mụta nwari nne. So ka ha sikwe na maka ọgaranya na anụ nwanyị ise. Ọgaranya na anụ nwanyị na eji atụ aka mgbe a. Kitu ihe nelu onwe gị anya wee jebe ịnụ nwanyị ise. Nke ofu inuru umu gunu ni neje akwọ neje ezigbo akwọ ma umu alakwa na mgba ha de ekwu okwu akwọ ana ekwu okwu ilu nenu na ohi ma oki na enyeji umu aziga afọ oba ji ga adiru ma na onye na ajụ ajụjụ a o chọrọ ilu nenu o chọrọ ịgba moto otu nya na akpa ego ni na o chọkwara izu umu ya na akwọ anyị neruo ya anya ofu na akwọ onye si na ana agwa akwọ onye jelu gini nwanu mgbe o yeji na ana agwa onye jelu obodo dịwa maara mgbe ọ yeji na maka mgbe agụụ bịaziri iwe chọọ ama nna gụ gị na-eji anụ nwaanyị tọkịta anụ nwaanyị nọ iji ị ga-eji werezụ ha na wepụgodo ekworo nwunye eji na ekworo nka ngị nwa na onwe gị ihe mee n'ihe dị na ya wepụ maka anụlụ ibu anyị ihe anyị na-ekwu ekpe ikpe kịta ahụ otu anyị esi n'otu ahụ gụnwawụ nwoke ịdị ndụ soro wee jeruo ọzọ dịka ya ịzụkwa na ụmụ gị bụrụ nwoke ga-akpa nganga na-asị na ụmụ m nke jere mahadum nke jere mahadum nke ọzọ jere mahadum ụmụ gị niile akwụrụcha akwụpụta soro n'ihe a na-eme soro n'ihe a na-ekwu eche m na ọkara baa uru karịa ikwu okwu ịnụ nwaanyị na abọ n'ịtọ
0: n'ọgbakọ ụwa ndị Igbo.
2: Okwu anyị kpụ n'ọnụ iji wee bịa bụ ịhazi ikwu maka ịnụ nwaanyị aka ha aka maọbụ ịnụ nke kara aka ma nke isiri n'ụya n'ime obodo nụta maọbụ nke esiri na n'ebe anyị bi na ndị bụ ọbịa anyị bụ ọbịa wee nụta.
0: O nwere ihe Perensi kwuru ọ sị na ụmụ nwaanyị nọ n'ime obodo ugbu a kazi njọ karịa ndị nọ n'ime obodo ndị nọ na
2: eziokwu kpụ ọkụ ka ọ bụnụ eziokwu iruo n'ime obodo kịta ihe niile ahụ a na-asọ asọ ọ ka nkụ ebe ahụ onye kpatara na ịnụ nwaanyị ugbu a ọ bụrụ na ibu n'obi ijechi ime obodo wepụ ya n'obi gị.
0: Kochi.
2: Ebe isiri nuta nwaanyị abụghị ya mee na udo ga-adị na nwunọ gị.
0: Ọ dị mma.
2: Ije n'obodo nuta, ọ bụrụ na ị nwere ụdị obi n'obi a nọ ka ije n'obodo nuta ya nọ ka ị gwara anyị ya ka ọ dọnọ na ọ ga na-ajụ ajụjụ ọma na-ekwu okwu. Ofu onye kwuru okwu tupu anya n'ime okwu a si na ọ na-aba na-agwa nwaanyị, ịchọ ịgbaziri onu, ịchọ ịkụziri ya, onu ya na-agba na-ege ntị. Ụmụ nwaanyị, Chineke nyere ha onyinye pụrụ iche. Onyinye ahụ pụrụ iche bụ
0: ekwurekwu.
2: O nweghị ị ga-eme wee kwụsị a. Enyezi na onwe gị nsogbu na nwunye gị na-ekwu maka na gịnị enyere ụmụ nwoke ọkpụkpụ ike iji wee na-echekwaba onwe ha ịkọ ya ọkụ gwalụ. Enye ụmụ nwaanyị ile nkọ iji wee na-echekwaba onwe ha. N'asụsụ oyibo ọsọ defensive measure.
0: Okay.
2: Ụzọ m ga-esi na-echekwaba onwe gị.
0: Ọnụ ka eji.
2: Ani ihe ahụ ị na-echekwaba gị ewu. Ọ gwa gị nke ahụ ya gwa gị. Ọ gasasịa gị mma. Ọ gasasịa gị onwe gị. So iji gbanarị ya bụ ịbụrụ nwoke zuru ezu. Nwoke tozuru etozu. A na-etozu etozu. Itozu etozu o bụ n'obi. I nweghị anya ike ịnịtanwu ihe nwaanyị ga-ekwu jee nụrụ nwaanyị. Mana onye ịma na ị gaghị anịta n'ihe nwaanyị ga-ekwu. Ajekwa na anụ nwaanyị maka enwero nwaanyị bụ ogbu. Ọ bụrụgodu nke na-eje dede na ọ na-ekwu okwu. Ọnụ ọmụ ha anụ nwa kwuo ekwulekwu ụmụazị abalị atọ nke ịnọ ọnụ ya ile ya tọpụ. Ịbịazie gwakwa gị nke gị. So ihe anyị na-ekwu maka akịta ahụ. Kedu ihe anyị ga-eme? Kedu ụzọ a ga-esi mee ya ka ọ dị mma?
0: Kedu ụzọ a ga-esi mee ka ọ dị mma?
2: Nke mbụ wụ na ụmụ nwoke Igbo ha gbanwee nghọta ha nwere maka ịnụ nwaanyị. Nghọta gị abụ na ka nje nụta nwaanyị a, ka m gwa ha anyị okwe, ka nje nụta nwaanyị a n'ọka na n'ibe ọbụla m si akwụrụ ọkwụrụ. Ọ bụghị etu esi anụ nwaanyị. Ebumnobi Chukwu jiri nke ịnụ nwaanyị bụ, chetakwanụ na ịnụ nwaanyị bụ Chineke nwe ya. Ọkwụ na akpụkpọ o jiri aka ya wee dobe. Ihe ebumnobi o ji tinye ịnụ nwaanyị bụ ka ọnụ na-abụọ bikọsị ọnụ, bụrụ ndị na-enyere ibe fa aka. Akwụkwọ nsọ si na Chukwu nechara nwoke otu ọ dị, si na ọ dịghị mma ibi naanị ya. O wee weta nwaanyị nye ya. Mgbe ọ tupu o weta inye nwaanyị, n'akụkụ ka o si weta mkpịsị wee je kee nwaanyị. Nke pụtara na nwaanyị ga na-anọdebe di ya. Ọ na-edobe di ya, ịchọ ọ bụ onye nọ gị n'akụkụ ịyasịa kee ihe kwuru n'okwu a. Ị gaghị ajụ onye nọ gị n'azụ. Mana ọtụtụ ụmụ nwoke chọrọ ha nata nwaanyị eti ya n'azụ fa. O mezie ọ na-eme sọsị, ọ na-eme n'uchie. Ọ bụrụ na eme gị ihe etu ndị Igbo si na ewelu gbanụ gwujie ji. Na anyị ejikwa nwere ọtụkwụla na wee gwupụta ya. Ọ bụrụ na anyị jụ na anyị eme andị na nwunye otu Chukwu siri mere dobe ya ka ọdụ ịpịakọta ọkpụ ike gwụghị ịmaruchi gakwa bịa mee ya otu a.
0: O nwere ajụjụ nchọrọ njụnụ, o nwere onye njụrụ ajụjụ. Ọ sị m na ụmụ nwaanyị Igbo na ịwụla onye ụkọchukwu na-ekpere ụmụ nwaanyị Igbo ekpere ka ihe ghara ịhapụ ka jeruru nwaanyị ọzọ n'ụlọ ka gị ga-eju eju.
2: Eziokwu ka ọ bụ maka na nwaanyị ọbụla chọrọ ichekwaba ezinụlọ ya. Ọ bụrụ na ị na-anya na ekpere ụmụ nwaanyị na-ekpe dee ya n'otu na gụọ ya ọnụ ọ dị isa, ị ga-ahụ na nke mbụ di ya, nke ịbụọ nwunye, nke ọzọ di, nke ọzọ ahịa di ya, nke ọzọ ka tupu ị gụọ ya ruo isa ị hụ na o nweghị afa nwaanyị nọ n'ime ekpere ọkpere dadi.
0: So di ya ka ọ na-ekpere?
2: Ọ di m, ụmụ m, di m, ụmụ m.
0: Ọ gịnị kpatara o ji dee etu a?
2: Maka na nwaanyị ọbụla na-echekwaba ezinụlọ ya. Ọtụtụ mgbe mụnwa na ji aka m agwa ụmụ nwaanyị ngwa kpeele onwe gị ekpere. Ekpere anyị ga-ekpe ugbu a, kpee kpebe di ya onwe gị, hapụ godu di gị taa, hapụ ụmụ gị taa.

0: mbefu na ụmụ nwanyị na-abụ emegide ha echefu onwe ha na-alụso ikpere die okpelu die n'afịa okpelie ka ọ ghara ịnwụ okpelie ka ọ ghara ime nka okpekpuo ka ọ ghara ịnụ nwaanyị ọzọ maka ọ bụrụ ajọ ekpere onye ọbụla die nụrụ nwaanyị na-abụ mana enweenu onye nọsi ọpụ ibe ya bata mana nwaanyị ọbụla chọrọ ichekwaba ogige ya ọfụma ọhịa ihe na-akpata ya
1: ọ dị mma ka anyị kpọta obere egwu ka anyị chigha azụ maka na okwu anyị ji bịa tata ịma na ana m ekwue na-asị na okwu a ama nkwụsị tata ka anyị kpọta obere egwu

0: Oh yes, sir. I ain't gonna know get one day. But can't take into boy. Stand at West Radio 89.3 FM. Onya ina neba ubwa avu Uriaku Chinyere Ufele. Pastor Doctor Uriaku Chinyere Ufele. Aini ukumaka anumundi na wunye na laibu. Ukwa eji peta atawo. Umu wonke ibu na eje ime ubudu. Na achoro nuta obere mwa. Na oge rubele hisi. Onuta obere mwa site na ime ubudu. Duputie ebe ubudu mepere mepe. One le isi nabu. Nkoso wulu na umu wonke nona nwere wanya nuno na banezi. Na umu wanya nona di anomna di achodi. Biko. Gari ndumori nwere kinye ndi detu wa piko. Mwanya no, kibili gori na nke mwoke. Mwoke nwere mwanya nono. Bana abanezi, ogini ke, ogini na achuwa na bie.
1: Ndumori nge nye nye detu wa bu. Iya hona acho nukwe no dokwano nukwano. Maka gini, owuru na idozie uno ge ofuma. Oye kwe gubi. Imari ya hini eme mwoke, eme mwanyi. Ọbụ na ị na-anya efu na ndị ahụ na-agba n'ezie. Ọ na-abụ ha nọrọ, ha na-adakpọ ụmụ nwanyị ahụ ha na-ejekwu na
0: n'ekwentị.

0: ne kwenti and of your boy a baby si anwa onu etu gasi afadi ndu nanti
1: asa
0: onu etu onworo onwa anyi obi e na eri nke ojo oburu ni iwere ofi ya gina onye ahu na emejekwuru nwunye gi obi ga ede ya onwa okwa nwa anyi na agbapu na apata okwu na eku ye na aru apata na eku nwa anyi na aru nwa anyi ada agbanali oso ihe ị ga-emewu nnachigha n'ụlọ gị ịhụ na ụmụ nwoke Chineke nyere ha udete ha mmanụ eji eme ka obi dị nwaanyị mma nwoke si na ya amaghị ihe ọ ga-eme nwunye ya obi adị ya mma si ya na-asị ihe ọ ga-eme nke mbụ ị ga-eme ugbu a mepee okwu gị na nwunye gị na-akpa nkata ụfọdụ onwe ya chere m nọ ka ị gote ha nni dobe gote ụmụ nke a gote moto ofu nwaanyị bịara na n'ebe n'ụlọ ọrụ m maka a na m afụ ndị mmadụ every Tuesday na-eme ihe a na-akpọ counseling okwu ndụmọdụ ọ sị m mọmi na n'ihe na-ewute ewu moto a di egori ya di ejos change area gorie moto ọfụ oburu ya bịa nnari aṅụchari ọ sị m nsị a ka ihe kpatara iji ekwuzi otu a ọ sị m na ọ bụrụ na ndị na moto a na-eme ka ndị mmadụ ghara ịma ihe ya na-agabiga na onye fia kịta ọ sị na ọ dị ya ka ya ghọrọ onye dị otu a na ọ maghị ihe ya na-agabiga
2: ọgịnị ka ọ na-agabiga
0: ihe anaghị ekwu maka ya nwoke anaghị abata m nọ onye mkpọsi ụka o buru moto nke ya pụọ nwaanyị eburu nke ya na ụmụ ya jebe ụka ha jesi ụka o si ebe a jewanụ nnata ya ọzọ bụ abanye omeghe ọ bụrụ na ihe ọbụla ị fụrụ na arụ nwaanyị nọ n'ilo weli egotarịa nwunye gị onye nna-enye ha ịmara ihe ọbụla ị nwere ike ime inye ya nwunye gị onweghị nwaanyị dị iche nwaanyị a ga-agbanwe maka na nke ọzọkwa dị na ya bụ na-ege ya ntị ụmụ nwaanyị chọrọ onye na-ege ha ntị ọ na-agwa ha okwu onye ịmakwa nke bụ eziokwu na ike okwu nwaanyị na-ekwu iri itoolu 90% okwu nzuzu ka ọ nwaanyị ga-anọ kata kịta jụwa ha ajụjụ iberibe mana ngowa na-afịa na iberibe mana nyanwa ma ihe ahụ ọ na-ajụ ọ dị mkpa onwe ka ọ nọkatasị biko ka ede ahụ onye na-achị obodo a anyị nọ na ịwa yo steeti ịfụnụkwụnụ m ọ dịghị ka eji o nwere onye na obodo akịta amaghị nwoke obodo a na-achị mana ọ marọkwa ahụ maọbụ ọ gbafunarị ya n'obi ihe mee nwee ihe ndidi ọ jụọ gị ihe saa ya iwere obi ụtọ saa ya ị naghị ege nwaanyị ntị ka okwuo nwere mgbe nwaanyị na-anụ kata ọchọ ịkpanyelu mmadụ nkata ka nkọlụ ụnụ nka ọ ya atọ na amụ di m jere ụnọ last week nchesi abata n'ụlọ otu anyị si ada akọlị ọ nọghị ya agbakwa nkịtị n'edie olu mgbọsi a wee pụọ n'ụzọ maazị m nke numerinu wee nachi ada nwa m nwoke nke dị ọkpara nụ ya nwa tozuru etozu mana onye nke ahụ pụta na-ejere onwe ya kedu nke gbasara gị na na-apụ wepụta mbụsị ahụ a chọrọ m ikwunyelu mmadụ bụ ndị na-akọlị ya si ya n'oge m na-eje mụkọla nekwe na mpụta n'ụzọ ụdị nke anya jụọ na achụ m mmekwe nke nwa njekwacha ofe ebe nọla na jegolu milkụ ṅụọ mechie nke a kọchari ya ya ọnụ obikwa n'isi ọtụpụ ọdụm ọnụ mana nwa chọrọ onye m ga-ekwu maka nwaanyị ọbụla chọrọ onye ọ ga-ekwusara okwu mgbe ọbụla nkwụcha nke a na oji bụrụ onye na-ene nne anya nne kacha ka o kwuo okwu ke jụọ m ihe nchọ ka o kwuo achọ m ka ọ sị he nne mami sọri ndokwa kekwa na ihe mere ya o kwurie mgbakwụ ya nkịtị ba aka ichi na ọsụkata nsụkata ma okwere m wepụta nje kọbịa nkọ tv na-eme ihe anya n'ọkwa ime ya nwaanyị ọzọ ọ bụrụ okwu n'ọkwa na mụka iyeji na-eji na amụ ka esi anụ nwaanyị ị kwesịrị isi m otu a ọ gwụkwa na o mana ịma na ihe abụrụ m okwu nnukwute okwu na-akụ ya ọnụ kọkata ya ntụrụ ochi gatasị m mgbama ewe n'iwe nkojuo ọgwụ na ihe niile ịfụ nwaanyị na-anọ kasị n'ụlọ ofu mkpụrụ okwu nwoke kwuru gboro nya ma agha
2: Adima. Nwanyi anagba n'ezi. Nwanyi nkenke n'oge adrozi. Gede ndụmọdụ ga-enye nwanyi anagba. Maka na ihe echikekwa azụ.
0: Nwanyi anagba n'ezi. Ndụmọdụ ga-enye gị bụ na kpụọ mụ na jee dozie ụlọ gị. Jee dozie ụlọ gị. Ịmara ihe ahụ ị na-achọ n'ilo wo matịa n'ime. Ịmara ihe ahụ na-abụ di gị mee. Ụfọdụ na-ekwu na di ha na-abụ eruo n'àkwà na ọhịa emewe ọfụma. Kuziere ihe ọ ga-eme, gwa ya ebe ọ ga-emetụ ya ka ọ wee dị mma.
2: Ọ dị mma. Daalụ. Ka anyị ebe ka anyị ga-awụsa ọwara taata. Ebe ka anyị ga-awụsa ọwara taata n'oge ụwa ndị Igbo. Ifechukwu dị nwanja gwara, biko kene ndị be anyị.
3: Ka m kenegodo onye ụkọchukwu. Daalụ. Maka erijugo m afọ. Daalụ. Chukwu ga na-agọzi. Nna kpakpando, daalụ na iwetakwa m taata.
2: Ọ dị mma.
3: Unu amaga afa. Ifechukwu dị nwanja gwara. Abụkwa m onye na-akwado ịgba nkụ ndị Igbo. Ọkwanụ m agadịla anyị mma.
2: Nọ. Onye ụkọchukwu, kene ndị Igbo anyị, gwa ha ma ị na-echi ha azụ n'izu ụka ọsọ ka ọ na-ịma nchi ha azụ.
0: Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m ọnụ. Ndị niile tinyela ọnụ n'okwu, a sị m ka Chineke gọzie unu. Ndị na-egele egele ekwula okwu, ka Chineke gọzie unu. M ga-abịachighị oge ọzọ. Ihe dị anyị mkpa, anyị chọrọ imepụta na-enye m oge anyị ji ekwu okwu abụọ. Udo na chigata n'ezinụlọ. Maka na udo dị ọganihu adị, ogologo ndụ adị. Anyị na-afụ kwa ụbọchị asụ, ebufute obituary, ọ nwụrụ n'ike, a na-akwụ ya n'ike. Anyị achọzị ịkwa onye ọbụla. Onye ọbụla nọrọ ndụ.
2: Ọ dị mma. Igbo bụ Igbo biko, ebe a ka anyị ga-awụsa ọwara taata n'oge ụwa ndị Igbo. Onye nụrụ onye taata bụ Chukwu Emeka Munachiso. Kpakpando napụrụ agba ihe ọkpụ n'ọnụ. Nwaanyị ụkọchukwu Oriakụ Chinyere Ufere oge chi azụ. N'izu ụka ọzọ, maka na okwu a anyị kpụ n'ọnụ wụ okwu ga-eme ka alụmdi na nwunye ndị Igbo bụrụ ka o si dị n'oge mbụ, ka udo na ọṅụ bata. Ọ bụrụ na nwaanyị agbapụgo na nwoke agbapụgo, ka echighị azụ. Dozie ụlọ maka ụmụaka, udo dịrị unu dum. Anyị ga-echighị azụ ụbọchị Tuzdee n'izu ụka ọzọ na-abịanụ.

Akro leo shala fia niyo ile nko bawo ni gbogbo nkan bawo ni se to ni o to akira wa kro lele nkan si o ni ori eto oro agbe on Wars Radio 89.3 FM konga agboma agbe konga to kun fun mi ogbon ato mi oye konga ti o le gbe lai konga to pe olorun gbe kale nitori temi ati teyin ni redo akoko fun gbogbo molebi ni ipele oyo be na ni Wars Radio 89.3 FM ni your preferred awesome radio ori eto oro agbe lo tu kale o kale kaba o kale gidigba oro agbe tu ti de o gbogbo yin te ba fe gbogbo yin te nje oro agbe oya elomu nkan bi a ke fidile nkan ta be fi kan lady e sha mu kankan ni mejeji sha nitori pe eto na la gbe kale fun teyin ati temi ni awon pe to se mo nje na oro agbe bi to gbogbo patapata la nje ninu oro to nbe ni sha agbe teyin ba ti jeun loni en je ninu oro en na nda si oro to wa ni sha agbe ni se omi le ti mu ni e ti da si oro to wa ni sha agbe to le pe etu bonje fun omo to tun gbe lo sile iwe eti dakun oro to wa ni sha agbe ni se pe gbogbo patapata la ni ipa nla ta nko ninu oro to nbe ni sha agbe tori na se gbe to yi kale fun wa la le se wa loye ka le mu ninu omi ogbon imo ati oye to lo ti fi jinkin ikoni yi se gbogbo patapata a le ma dagba si a le ma gbero si a le mu ki ise agbe owo agbe ati oro ti nbe ni ise agbe ko le kari ile atara oko atara ile e kro lele nkan si o oruko temi ko yi pada Daniel Ogunsola ni emi je o Dickin Dan lori afefe ni Dickin je pe o to ni saba o to ni kan lo mo so loruko alaga to oludari ile ikoni yi ati awon oga ni eka kankan ati amojo to wa fun satawa yi samadelere won ni eje e kro lele nkan si o e kabo sori to oro agbe teyin ba ti ni nkan to ru yin loju nipa ise agbe teyin se abi e fe pe bawo ni mo le bawo mo mo se le kuro ninu ise agbe wonu owo agbe tabe abe na fe wa okun ja debuti oro agbe wa but mo be se le debe e le kan si wa e le pa lori ago 00694175900 00694175 je pe kan si 00694175900 be na ni te ba ti pe wa taba kosi ri isoro ti e fe ti olorun je ka ba yin dasi ore toto ni tun ma yi pada o ma yato gbogbo ma kan si ju bi a se lero lo kin to mu alejo mi wole ojogbon ni won onimo de si ni won ale kawe iwe ni from back pe na ano ni levels awon ka ka kini won ni abala akoko abi won ko ni won ke primary na won ka primary won ka secondary a to ka secondary ton won to ka tertiary won ni tertiary won to ka another one ni tertiary won ni ko secondary won tertiary won ko kan to kilode to so glory to yi mi o kin da wa mi o kin darin eto oro agbe na ni on west radio 89.3 fm your preferred or somebody do a lo se mi mo ni si ta ba pada de emi ati ojogbon lajo ma wole e ma yi kuro nbe o west radio 89.3 fm

0: E kaabo, ori to oro agbe on the Wall Street 89.3 FM ni, your preferred awesome radio. Sipe so le kan pe mi o ki mandarin emi ati awon ajinlajo marin emi emi o darin o awon to talent na ma barin. So de lori eto oro agbe loni, today we are looking at something ba ye man so tete se pe pele meta ni o ise agbe owo agbe ati oro agbe opolopo okun ise agbe ni won si nwe e ba le we okun ja o le debi ti owo agbe wa e to ba ti wa we okun owo agbe tan lo le fenu lo le kenu keu sibi ti oro ti be ni ise agbe wa tori e loni a fe wo pe awon ilana owo oyinbo pe ni innovation won pe ni technology kini awon agbe le se tole we okun ise agbe ja kon we de owo agbe kon le wa lo gbenu sibi ti oro to nbe ni ise agbe wa won ta fe wo loni ni mi o de si da wa je ki mu alejo mi wole alejo mi ojini ni won omo we si ni won ma ori a ma tun lo e ma je ki n se aso loju egun le si da ke Mr. Shekini Dr. Olumide Akitaru Crowley.
1: Ese atoko.
0: Olumide Akitaru.
1: Ese mudupe.
0: E ka bo se roto ara gbe.
1: Ese gan ni. E ku alejo wa.
0: To ni oro agbe, eyin ma dahun pe gbogbo igbese ta nse pata ngbe patapata lo se koko. Te ma ni oro agbe le nkan si eni every action matters. Sotiye.
1: Ese.
0: Oro agbe
1: gbogbo igbese ta ngbe patapata lo se koko.
0: Oro agbe
1: every action matters.
0: Emo we lo tan. So let's dive straight into today's topic. We have three levels, we call it three layers. Ipele meta ni ise agbe nigbati a nkeko ta ke le nkan mo ni ipele eko o pe si ona bi mefa mejo debi ti wa fe kade. Akoko won ni ile eko akobere level yen o ma nkan lori nkan ta wa tun lo sinu ile iwe ibi keko ani.

0: Ewo, Ani order 10,000 chicken every 2 months. On a OLFF barring. In Yelawankwe now, EBT and Loganye, the wealth creation part of agriculture. Ibito batin di kwe an lo biwe nye, an kwe kane systems and structures. Systems and structures, awa wa. Pe oke o. Ke to le, for example, ya, ave she 10,000. Ke to le ri o, she ni bank account. Because, an soro oro, oro lo jopo. O, ni bank account, o fe ni ki jobaran e lowo.
1: Jadi pe mi yo o garadie
0: adupe lowo Olorun
1: ojogbo Lamide Akintaro
0: ese
1: ari ojo muso lokun ko so dupe afi ragbeto yi loni kini oyinbo pe ni parting shot kilo won kan pato te fe fun awon agbe tori eko kan ton na se mu lo loni ni pe mo le da oko da ṣugbọn mi o gbọdọ ni pe mo n da iṣẹ agbe ṣe
0: ese
1: mo le da oko da ṣugbọn iṣẹ ati owo agbe mi o le da ṣe so mo wa nilo iranlọwọ awọn
0: tajọ ṣe lagbegbe
1: collaboration kan jọ wa fọwọ pawọ pọ ifọwọsowọpọ
0: ka build technology
1: ka wa ma wo pe ki ona wo la le ma gbe iṣẹ wa laruge DSC. Kini imoran kan teni fun awon agbe kan to wa lori eto yi.
0: Imoran ti mo ni ni pe lagbara Olorun, adura ni ma fi bere. Adura lo se pa ise wa. Olorun a fi re si. Cause ko sento mo se. Bi n ba se ko Olorun fi re si. Now, leyin yen wa ni pe agbajowo.
1: La fin
0: soya. Ajoji awọn kan ko gberu dori eje ki agbe kan fowo so wo kan yo ba bo won ni ta ba patopo ito ma ho aba pa itopo ito o to se bi owe fawa agba ti a ba fowo so wo po a ma dun yan je fawa to fe yan wa je
1: e ṣeun ti a pe yin ti e je
0: e ṣe mo dupe
1: a o si ma ri yin ba
0: e ṣe atokun
1: titi ojo mejo ti a tun ma ta tun ma pade ni ore eto oro agbe on the West Radio 89.3 FM eyin agbe tori eyin gangan ni a ni oro ba so loni igbiyanju yin amo o ṣugbọn idunu wa ni pe ke kuro ni agbon igbiyanju kẹ wá wọ sí òpó ìlọ́rọ̀ kẹ wá máa jẹ àwọn ọ̀rọ̀ tó wà ní iṣẹ́ àgbẹ̀ ayé àtijọ́ ni pé mo lè ṣe àgbàǹgbà mo lè dáṣe ayé yẹn ti lọ ayé tó wà nísìnyí ni pé ayé ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ta fi ń sọ̀yà òun lọ ayé ta wà nísìnyí jọ̀wọ́ bó ti wù kó rí ẹ̀jẹ̀ ká mi máa ṣe fọwọ́sowọ́pọ̀ ka le gbe ise ilaruge a le ri ju bayi lo lori to oro agbe e de mo pe oro agbe every action matters ni igbese o le yin gbe igbese o le mi gbe ilana won la nto lati mu igbadun gba idunu ba gbogbo eniyan so what path are you taking to ensure that everybody enjoy the beauty and the wealth in agriculture so until next week again when we come here we remember that every action matters my name is Daniel Okunsola, don't change the dial.

0: iya ati baba awon se kewa to ye ke se ma fun ila won 30 sikan ti won fi ntan awon omo yi to fi je pe won initiate won sona ti o to adi go beru akoko omo to ba ti fe ran owo won a fo owo tan ki se pe yo ro owo but owo ni won a fi tan lo si bi ti won ati baye eje to fi han wi pe eye obi ikan niyan ela keji omo yin wa omo yin o sagba fo nka so wale eroju ole emu e mo ko tin jale ni se mo ni fonu to mo yin mu lowo yi ibo lo ti ri iya iya la ironu e ironu ni te ba ronu iya to je iya ti yin to je baba ti yin so ye ko tu continue lori ti yin ni ko ye se lo ye ko mo yin ko se fun je ki wa sona wi po wa ni gere ma nje won pada wa lo bi eni wororo seme won wa lo ni adi go beru agbogbo ara kikija leyin die e ma ri ibi ti won ti kokko ma bere re won ma li ni ko de si bi won se ma jo yen gbekegbe yi awon ma egbe okoko yi ti won ba ti le initiate oju ese won a bere si ko eni gbomi mu ni leyin ti won ba ko eni gbomi mu
1: oya fa bayi alayi fa bayi adi o gbe bayi bo lo se se bi dede re ah o se bi dede re ah wa gbe bayi owo to ba gbe bayi wa fa fe
0: fifa ti won ni ko fa iyan o mo mu iko gbe o di pa ha
1: won fa wowo laya
0: won ti mu mara e mo pe won ti initiate mark ti wa lara e gbogbo eyin abiamo mark iya oni si lara omo yin tori to buruju oni ki obi ko ma sunkun loju aye e to me si wa laye to na wa laye abi eje so takan won pe ilu kan nilu mowe o wa labe ijoba abile Obafemi Owode nipele Ogun baba kan o nte gbogi oloro ta mo si drug o de niyawo sugbe iyawo e o mo nton ta ni ketu iyawo e ko mo nton ta adigun iyawo o mo nton ta lẹ́yìn ẹ̀ ó di wípé gbogbo owó tó bá rí nkẹ́tù ó run sí mòwe yẹn lọ́dọ̀ ìyàwó àtàwọn ọmọ ẹ̀ àwọn àjọ ndla wọn ara kó wọn da gbogbo ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ wò wọn kò lẹ́yìn ẹ̀ tẹ́ ẹ bá fẹ́ mọ mẹ́tàlá ẹ lè ṣe nkankan. Ese nkankan àìmọye àwọn ọmọ tó dárúkẹ wọn jogún sẹẹbi lọwọ òbí wọn ni
1: òbí wa padà ti ká àbámọ bọnu wọn àti kò jẹ jẹmẹ kí ló dé tóbi jóun
0: àti kó bẹrù agbogbo ara kìkìjà ìyá ò mọ pé bàbá ń tagbó ìyá wà mọwé ọkọ wà kẹtù kẹtù nípínlẹ èkó ni o. Adi go beru agbogbo ara kikija leyin e
1: o wa di pe omo yen o ti ka awon ore mo bi kan ninu awon omo yen ore daddy mi na ba muru.

eleyi na yege mi na ye wo akobi o denti mu abile keji o denti mu abile keta o denti mu to fi je wi pe awon meteta to je omo iya yi won mu sugba ya omo o kan ma ri pe awon omo edo awon omo ti di jojotan won ti di do lenu won ti di sugomu won ti di dede re won ti do ponu lai ku ole adigun beru won kuro ninu omo gidi ninu ibi ti won wa tele ogun ti won je lara baba won oni yen won gba to ya won dagba won dagba ki se pe won dagba to be na o e to dagba ju laare won oni 17 years awon meteta sugba awon meteta yi e to jakobi twale alaye ololo babo leyin to ba ti gbe colors to ti gbe eyes to ti gbe loud to ti fire escape adi go beru gbogbo ara kikija to ti gbe ran gbogbo awon keneyi adi gun leyin e bayi yo bo si junction ni yo jare o iya wa mu pe ki lo sele omo kene o ya lagena iye first law omo keji won ti e ke won ti e omo keta o na ke sugbe gogo won adigo beru gogo ara kiki ija iko gbe kan o e gbo mi iko gbe kan yes mo fa yin ni o mo fa oro yen seyin ni story yen lo ju be lo ko sere nu egbe kegbe ko sere nu e erewo lo wa nu e o npa ya lekun o npa baba lekun lale ibayi won ti mura awon mo ni sevi ma se se 77 wa tun so pa awon to fe se 880 adiko beru agbogbo ara kiki ija o se ja pe osu mejeji leje o gba bodi kilode kilo sele o ye ke ronu iya ti won je opolopo awon omo sadugbo larun sadugbo lo foyi ti won mu egboge oloro yi to je pe kolo size ni won mu baba drug ni won pe baba o adigun beru agbogbo ara kiki ija jakasu kakwa kari kadiretu bi eni dirogo Mr. Sanitizer mo nbo.

0: àti gómìnà gbogbo ara kìkì ìjà lóko àwọn aláṣẹ iléeṣẹ rédíò tá a wà yìí mo kí yẹn kú iṣẹ gidigidi látorí obìnrin bí ọkùnrin ìyá àwọn aláṣẹ ẹ mọ̀ ní gbọ́mọgbìn ẹ ní sunkún gbẹ̀yìn ayé yín
1: wá kí ọ̀gá wa.
0: Mo kí yín dáadáa
1: ọmọlúkú pa mí táyà mọ́tò yìí. Ẹ èmi náà ti ẹ̀fẹ́ kú pa mí yín.
0: Ẹ kú sẹ́sà. Mo kí ẹ̀yin ẹ̀ṣọ́ aláàbò tẹ́ wà lẹ́nu lóró. Àti gbogbo ẹ̀yin aláṣẹ apàṣẹ níléeṣẹ́ rédíò tá a wà yìí. West Radio 89.3 FM. Àdìgún ọ̀bẹ̀rù. Lẹ́yìn tí ń bá ka àwọn bus stop to bus stop kékèké kan kákànbẹ́nu lé ni. Kí nǹkan mẹ́nu lé díẹ̀ ni.
1: Ìrí tẹ́ rí mi.
0: Àdìgún ọ̀bẹ̀rù agbègbè ara kìkì ìjà àwọn kan máa wò pé aláyé àdìgún. Junction wa. Wọ́n ti sọ bẹ̀ di Gbólábí. Igbólábí Center. Bus stop wa. Wọ́n ti sọ bẹ̀ di ilé Sọ́kúbọ̀. Àwọn méjì náà ń gba Sọ́kúbọ̀ ń bẹ̀. Àwọn méjì ni. Àkọ́kọ́. Àwọn ọmọ sàdúgbò lárùn sàdúgbò ló fò. Àwọn ni wọ́n máa pàṣí mọ́tò. Aláyé.
1: Kọjá lọ. Aláyé. Jẹ́ kó gbọ́n lẹ̀.
0: Jẹ́ kó gbọ́n lẹ̀ tí wọ́n ń pariwo. Àdìgún ọ̀bẹ̀rù kò sí nǹkan kan tó fẹ́ gbọ́n lẹ̀ o. Jowó lọ. Ẹ dákun. Màá dákun àwọn junction to junction kan. Àwọn bìkẹ́dẹ̀ wà tó jẹ́ pé níbàdàn yìí. Igbó Center ni. Àdìgún. Bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀yin lálọ́ọ̀dù tẹ́ ní àwọn tẹ́nàntì lára. Ìkanu. Àtẹ̀yìn tẹ́nàntì tẹ́ ẹyẹ létí kókó. Tó jẹ́ pẹ́ ń kílèmọ̀ owó mi mo fi gbalé.
1: Lásìkò tá a ti ẹ̀wà lágárá yìí. Àsìkò tó nílèdè wá wà lágárá yìí. Ṣé kò yé yín ni?
0: Àdìgún ọ̀bẹ̀rù gbogbo ara kìkì ìjà wọn tọwọ́ bọ àwọn ibìkan. Lẹ́yìn ẹ̀
1: a wà kíra wa. Ètò àkọ́kọ́ lélẹ̀yìí.
0: Àdìgún ọ̀bẹ̀rù ẹni mọ̀ ní gbé. Ẹni tó mọ̀ ló ń gbé. Ẹjẹ́ tó kó tò dáadáa. Bá a bá rí iléeṣẹ́ tó rúrú ẹrù yìí, ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ pé iléeṣẹ́ rédíò tó ń wá ojútùú síṣòro tá à ń dojú kọ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni. Lára wọn ni West wà, West Radio. Lára wọn ni Àdìgún. Bó ṣe jẹ́ pé ẹnìkan ìjáwádìí ọ̀pọ̀ èèyàn náà ń pè ń jẹ́mọ. Pẹ̀lẹ́kùtù lápá mú kúrú pẹ̀lẹ́. Ilé láti kẹsàn ròde.
1: Ẹjẹ́ kọ́kọ́ mú ti mọ́ gọ́lá. Mọ́kọ́lá lọ́sàpáta gbábẹ̀ Dewo Road géètì.
0: Àdìgún ọ̀bẹ̀rù gbogbo ara kìkì ìjà. O to bi odun melo bayi. Ko to di pe won se terminal ni Worod. Awon eda kan wa. To je pe won ti sora won di kere jagbe kale. Idi ti won fi sora won di kere jagbe re. Adigun. Agba lowo Mary ba le janto. Ti won ni kan paro fun lamorin kan paro fun tamodo kan so fun lakasegbe
1: gbe bayi ni
0: agbegbe kan wa ngeti tele lo gba be ja express
1: ona badan
0: odrodu ko mo nso odrodu ko ni mo nso to ja wi pe lago leyi masala si wa be e le lo gba be just worodu e mo pe gbogbo awon ona yen o jara won ni bi awon ona yen se jara won
1: awon ma lo ni lowo gba baba so pa awon ma lo ni lowo gba
0: won le mo lo ban o won le mo lo ban
1: iwa meji meji na ngba meji meji
0: won le mo e wonu mo salasi be na lo wa church ati mo salasi ati church won ma fi se genje to si je pe awon to wa church won ni mo awon to wa mo salasi won ni mo wi pe won ti gba yan won ti lu awon eyan jibiti ero awon eyan oni pe inu mo salasi yen leni yen wa lo ti wa nkirun inu church yen leni yen wa to ti wa nkirun abi igba te yan wo sususun to je pe o tun lo ku aga alaga chie chie whitey whitey ti won fi njo ko party ati tenti chie la so lo warrant o na won fe se revival ni church o to de ni church ti ya lo iya to ni chie
1: iya wa wo pe
0: se bi le olorun na ni ile wa na ile a
1: ile olorun ni
0: adigo beru o pada de be won ko chia won to fun ni advance payment ni pe awon ma wa fun ni owo to ku
1: adigo dola afi bi ya ye baba ri to baba ri gbogbo chia re
0: church ti won na kasi egbo tactics ti won lo ti won fi gba ti won fi gba yayi awon ti won ma lo bi wibaro to je pe taya meji lo ma lo won ma ti won ko ti e sinu e won ma ti bayi oni ya yen awon omo to wa ti won ti debe ni waju church e gbo mi won ti debe leyin ti won ti debe iya ti ri pe church ni o wa so fun ya yen pe ohun fe sare gba ki ohun fe lo gba
1: ki lo fe lo gba alaye ejo eje ngba ki eje ngba ki nbe yen eje ngba
0: ki to do fe lo gba iya ti wo pe e lo gba ki e lo gba lowo pastor lilo to lo iya ti peyida iya ma wa ko ti e le owo ale nigba ti won to ti ro pe won ti se ti won fe se tan
1: adigun beru je be da ti gba mo lowo o ti gbe omo leya lowo o
0: iya ori chia balance iya ori dola aya fi bi won ba ri chia lola loku
1: ikan niyan
0: sere eyan to da be na la ri kojoki kojogi kojopala awon omo kan okunrin wa nu won obirin si wa nu won bakunrin at obirin se wa nu won adigoni nti mo fe so yi won man jade won ni awon ba yan register sim sim to man wa lori phone won tin pa yan lekun o won tin fi iya je awon eyan adigun beru awon tactics ti won fi iya je eyan re e mo bison bison bison free sim free sim bi o fe da ko awon network yen free sim free sim free sim buy card 200 te ba ti ra card si 200 card yen le fi ma load e in tan se niyan o once te ba ti so pa awon fe register fun yin e gbodo register ah e ti gbagbe NIN bi fi en ni won ni NIN yin da se mo pe awon omo yen won generate another code lodo ara won won ni se registration loruko yin won bere ki loruko yin je yo ma ya awon eyan mi lenu eto yi lori radio mi ta ti se ni jeta baba ti won gba ti won ko owo e ni ju saga iju saga leyin te ba da gege e le ba gege wole si ju saga e le gba bule gba wole sibe sisu ju saga e le gba akute iyen ni bega e le gba be wole sibe won pa le wo babo baba mo baba wo pe iru aye wo lohun ayi to fi han wi pe awon adigun beru awon to n se registration ki sa awon to n joko sub o te ba fe se registration e lo sub won tori ti kankan ba sele ko si ba se fe se won bere NIN won bere e won ti pa babo n baba lekun won fi yo owo kiko je babo n baba adigun beru agbogbo ara kiki ja leyin e edakun eyin ajo ndela ndla eyin ajo ndela edakun ise kan wa ti mo fe beyin to ba ti daro la e bere ise lori e oyo state ndla o dabi pe awon omo to nta igbogo loro tan tagbo ni worodu won beru anybody mo o nibi rada ba tun yen e mo sai di bi ti won tin teja nigba kan London Bridge ibe yen won lodu moto Eko sai be nigba kan adigun beru sai be nigba kan won ma lodu Oyo nbe na iyen ni worodu te ba tin bo lati bi terminal pe bo lato na fe e fe gba be fe wa ja express ni bi word oil ibi te ti ma koja London Bridge iyen bridge to nti ona Oyo bo titi to nto na Oyo bo te gba be koja ibi abe yen gegegegege e koja be die ke to debi ti won gbe ero ere onilu si lowo si bayi e ti ri awon boys yen nbe e ti ri won nbe polybag ni won fi ntagbo oni bagi ni ati go beru agbogbo ara kikija
1: leye
0: ni junction patai
1: ni junction pata wa di dowo ale
0: adi go beru awon boys kan wa to je pe awon oni se meji ju kan toro wo lo losan won ma ma sun
1: to ba ti dale alaye eyin la npe na e fa wa lowo e fa wa lowo ikini
0: yen ni osowo lowo won ati go beru agbogbo ara kikija won ti mu eniyan sinu
1: e dakun
0: eyin eso alabo e ti e kokko mo ba mi pale won mo ni junction pata yen I won't be kawa wa o.
1: Ni bi round about.
0: Agbegbe Mokola kon.
1: Ai.
0: Agbegbe. Enu mi agu apejo apojo oro ni mu ni pe magaji magara. Adi go beru. Roundabout. Awon olopa kan wa. Owo security na na won gba. Imi ma gbe. Reflective jacket. O ma gbe sori aso e. Elomi o ma gba o ma wo aso gbari ye. Owo bi ti won ti n gbowo re o.
1: Won gba lowo okada won gba lowo maruwa
0: owo awon maruwa
1: atawon lokada ni won tin gbowo emi ati yin ati tese bo sokuto kana bayi
0: se ngbo mi adi go beru agbogbo ara kikija e ma jenti loju e ma jenti fagun Adigun. Eyin te wa le. Won se 77 won se kinika. E je agbohun ara wa. Ki se dada ka da ko yin. E ma da ko. Bo laye awon omo to n baje yi. Bo ni o se da. Ba wo laye won se da iwon ba si kotoku e je nfi gba pe kinkiyin kabo kinkiyin pe eku le keyin no kimi kabo to ba wa dijo mejo ka jo wa kira wa tara ka fe loju dada ladugo yin be je bale Be je magaji. Ele foro to adi go beru leti. Awon omo sadugo laru sadugo lofo ti won ba wa ladugo yin.
1: To je pe won so ra won di. Gbe furu le ton ki dodo ndaji ara.
0: Ti won fe so ra yin ti won fe so yin di gba kole loju awon eyan.
1: Leyin ton ba ti mu gbo tantan ti mu gbogbo paya yen.
0: Adigun epe eja feju won ta eja feju won ta ele pe mi leyin eto number yen na ni whatsapp number They ban lo true color. And the gonja won be yo be gade. Aba di gon beru. Ema beru. Number to do mini o. Ema ti pe bayi. Zero eight zero eight six one nine seven four three six 080 86 19 74 36 080 86 19 74 36 Be ba pe mi ti won gbe mo busy ni E wa je ajo dasi 77 Se n ba ye won je abi ntun se 0916 8 93 1 0 0 0 0 9 1 6 83 83 4 8 92 0 9 1 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0: Ele é calé.
1: É calema.
0: Eu chego pro gaminho. Quilo desse do ribate.
1: Iwa abajete inya banhu. É magbo mami. Iwa abajete inya banhu. Lá ne kaja wombe. Leri, a wanto on initiate. A wama sinu e gwe okokon. To waba ti ten wan. Wan lo gre manje ni.
0: That's good.
1: Ele keji. A wama to ja wikpe. Lato oma kekeke. Oma 18 years. 15 years. 13 years. Ni wanti mugo. Bi wan se ra wato wan. Ati bi aye wan se yi pada.
0: Oh no,
1: I kilo fun awon obi ona ti won gba to awon omo won are ni ona bo lo ti mehe lodo awon bale ona bo lo ti mehe lodo awon teacher ona bo lo ti mehe lodo awon olori eso alabo gbogbo e la fe fe loju fura wa
0: Olorun o ma tele yin lati transform ibadan.
1: Ami, ami.
0: Ato ogbon te ma lo to ogbon.
1: Ogbon ni o. Ogbon ni ibadan ko ibadan po nu aye o.
0: Ogbon kan aye ni ko kin se ilu. Ogbon ati suru. Ogbon pelu suru e ma fi se.
1: Eledua wo fun ase.
0: Ifika ko yo. Mele fika ko yo. Ogbon pelu suru. Te ba ti ni gbe. Iwa ti Olorun ti wa je.
1: Olorun la koko. Olorun la koko.
0: Aniyan. Ese fani nkan to da le fese.
1: Beeni.
0: Nkan to de da se. Nkan to da. Ko suro baje. To nkan to baje lo suro to se.
1: Ese. Oro te so yi. Oro te so yi ni o je nsoro kan, mami.
0: Ya.
1: Omo Abadan kan, omo Abadan ni mi. Sube Ibadan ni mo ti n kuro lati lo ma tun ipinle Eko si. Mo de se debi wi pe awon eyan to wa nbe gan won gbe abi yele. Ki wa lo se mi ti won ni pada wale wa tun le se. A jo se ni o.
0: Era mi na se bi. Oba mi agbo ko ni se lani a se le to ti se dada fun
1: ami ami
0: a se le to ti se ni se a ti lori ni
1: ami o
0: suru ati ogbon ati tolo nkan te fi le yanje ni
1: ese
0: ma thank you lati le yanje ba yi to
1: ese gama
0: thank you lati ni
1: ese ma yes
0: ja
1: o da ro ma eyin lori eto tete jawo eje ma lo fun ta leyi sugbe eje ngba pe kan hello
2: hello ka e ka ni ka
1: ah mo ngbo yin o
2: ti mo pe lekan
1: a ngbo
2: ni tele ka wa da ko mi
1: be
2: ninu le wa mi so le meji ka ba ba la re meji o po la di school lati unidad lati university of lagos di ko ka di school ko ko tin ba mi
1: tele nsin mo mi le di dadi mi di ku so wa ba mi tele eto
2: e ja soro leyin eto
1: e pe mi la ro la ka soro
2: ko sa to be kun jo egbe okokun
1: e ma jo yen egbe okokun o e ma jo yen won o
2: so ni je sa mo ri sa
1: omo to ba ti jo yen won lojo to ti jo yen won lo ti gbojo oku
2: ben
1: e ma jo yen won o
2: ni sa ma pe la ro la
1: e pe mi la ro la Eyin e lanfani lati pe adigo beru agbogbo ara kikija e foro to mi leti ita ba gbo ibi abarin si in la sise lori e o ah se ngba pe kan si ni hello hello
0: Ben. Eni kukuru ni. Wa ba dugbo yen.
1: Kukuru ladugbo yen.
0: Kukuru ladugbo yen so mi nne. Ti ti ni won ma keep ati gbo o e bi ti na ma ma go an pipo yen. Eni ko mo ku ni mo juma kukuru ladugbo. Ti ba ti ku leyin eto.
1: Ko si wa la to ba ti pe. To ba ti pe leyin eto.
0: Kukuru ladugbo.
1: Mo ti gbo.
0: Ni fi le ra ise ise. Ise ise.
1: Mo ti gbo.
0: Mo ma fun ni ko ko la gbe.
1: Eseun.

0: Anti-court
1: yi sebere. Idi re o. E mo pe certificate kan letter kan wa. Te ma fun awon omo to ba je pe won ti initiate tele. Sugbon to wu. Awon omo yen lati kuro ninu egbekegbe yen. Certificate yen e lo ba ngbe kale bayi. Lelewe ran. Certificate yen wa nbe. Ni Lagos command. Certificate yen wa nbe. Eyin anti-court loyo. Ni Ibadan. Ise ti bere o. Ise bere. Tactics ta lo. A jo se ni o. Eni kan ko ni o da se. Adi go beru agbogbo ara kiki ija. Ja keso kan pa kan ri ka dire etu. Bi eni diro ogun Mr. Sanitizer. Asalaye fu ko fe gbo ki ko fe gbo le ba gbo. Aso fu ko fe gba ki ko fe gbo le ba gba. Ninu gbigbo gbigba ni o pada se yin lanfani. Adigun. Number adigun re. 08 0 8 0 8 6 1 9 7 4 3 6 0 8 0 8 6 1 9 7 4 3 6 Adi go beru agbogbo ara kiki ija. Igba ti o nsi ogun to je pe Olorun ni. Iwo ni iwo na ni. Emi ko le joba lori emi e. Emi kan ko le joba lori emi e. Je ki agbara re ko ma joba lo. Ki ogo re ko ma joba lo. Tori eni ba ni mode ni hun ni dele ba. Kode kode la ta ko to ba ba lo